0: ọ̀rọ̀ tó kẹnu.
1: Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́mọ ti jẹ́ kókó obìnrin ó gbé ọmọkùnrin o. Bíbi pé tọba bá sùkọ́ mọ́ lóyún. Tọba ẹ lóyún wà láyàjá ìdìbò lubi lọ́fẹ́. Kòkòrò jóbi jóbi kàdùkàdù sí ni. o wa ye ko mo kun na a le to nsori pe ebi npa ni la mo jegbe aja paro be ba ti ri ba suru ni o se a meje je e ko gbe namba ti ni re so kale o wo e to se nmo ti lolo ti ni ko ri ti eun o nu o se se okunrin ni ati pe o na tun wa o fa o fe pasiko sofo won to ti mo kun be se kini ojo wa mo obi re ko ba wo obi re to da tan se ogun to ba se papapa yo ti di abere to lokun di eleyi re yi eleyi wale karu leleyi to ba doje waju gan kilo de kilo ona o do fini fun lohun epu je ko le ri property re ko aya to ba bi ma go poloro kan fun ko mo pe tori ko un wayawo yo wa gbagba kugba fun fun olorun ba to lojo asiko ta wa ko lo mo ti je oloyun
0: amen o
1: ko si gbogbo ona ko si le jade poro ba fe gba kini ko wo lo ti tolopa gan ko le danu ko wa wo omobirin to ba ti wa ro omobirin ko wa mo bi re kan ki won si segbeyawo pon koja sibi ti won ba ma lo tori pe leyi to ba se bayi wole keru ni o e wo ona to fi gba tesi re wo to wa di o ko le geru nbe ki so se oba di so ya di janu ni aboru okuta aboru giki de bi pe omo we ti omo gberu Olorun ba loju oni ko ni ti je oloyun o o si lepo lodo re ko wa omobirin kan to ba ti wa kan ko mo wule fasiko sofo to ba ti mo po nfefe ko si wa omo lebi re aya ti wa be ko so ko si gbe a ko se ko si da koko won mo mura won lo ko mo bi o se leti un danu olorun ni ja sa si danu agunle ayo
0: amen
2: daru eje ajo tun odede yi obodo baje
0: jeri kini atile na ni obi ti o lo church obi ti o lo masalasi nji o lo church ti o lo masalasi ti o si kankan omo te kan be te fun leran kan to ni tin kun eh omo tin jade te nra odidi eran fun ni odidi eran ba mi ka le sir
3: hello adinka
0: hello sir adi
3: alagbade bo wa le mi
0: yes sir
3: seri oro yi
0: ben sir
3: ibi te ba oro yen de emi ro pe o ye ke fule tan ni tori ibi te boro yen de ni pe omobirin yen o ti n ko ni moto o lo se nu foro mo ro pe ti be yen ri
0: ben
3: ta koko o ri eni ti won ko tan gbe moto fun to n ko moto
0: ben
3: iyen se nu foro so fun
0: ben
3: ore to mu wa o so fun pe nkan bayi bayi pe ah to ba ri eni to fi mi fun aso lowo ni nkan kan ni bayi lo nge o si wa wa ba nle a ti mo decision ya mo boya o fun re react
0: ah
3: o je ko wa sile omo to le
0: o ti react na ni mo so pe boya mo so ninu e pe
3: ani eyo okunrin
0: okay
3: okunrin ti obirin ti tele lo ba nle
0: ben
3: ah mo boyo ki react fun pe ah wa se bo fun re lo se test fun won
0: o so fun bi pe iwo lo fa omo benrin ile mi lowo to ni o mi o to eru re gbe bi pe o tun fun e pe ko to nkan kan o de fa le mi lowo tan mo olorun de bo mi lasiri mo de un olorun de fi se ku se un o si ntoju re on si we on everything o wa so pe ko mo wa mo pe wo lo ni o emi wo ko lo ni mi o en ti mo ni eni to fa fun mi o na lo ni mo ni o we en to fa fun mi mo fa
3: o ti decide olorun ti fi iyawo e han toro ti se fun re lo ti fi exam lile
0: sugbe ko robin
3: eni to fe ni ti fe ni lo
0: ko wa ri omo benin bayi
3: ko to mu eni to pass wa eni to pass de ti pass
0: ko ro omobirin bayi
3: o ti pass ko to soro nse ni ko le lodo e ko wa omobirin e lo le bi o ba ti e wa mo ko wa lo at least ati jo to ti move o ye ko ti mo le won tabi ko mo number e ko pe ta ba ri n to so fun e ko soro nbe o iwo ni ma fe to ba so nkan kan fun e wa so fun n to so fun e mo fe mo ki lo so fun e ko omobirin e so fun boyo lohun o pa won ni o boyo lohun o se nkan kan ni o so ko wa bu lo kojo lo sile won ko lo settle matter yen to ba je pe oro buruku kan lo so sile ti yen fi beru ti yen fi sa seyin ko folopa gbe awon meje ko folopa gbe were ko wa lo so ni police station ko yanju e ah nkan kan o gbadọ se o 100 years loni tabari n to se omobirin iwo ni
0: ah wa mo to obirin so fun bo lo won pa ni bo lo won o se ni kan ni
3: lo won o se iyen na lo ma lo tori e lo le won la tori e lo police station ah lo folopa arrest e pe o le yawo n lo o lo hale mo o threaten e kan de tawon eyan wa je ka ma ni suru ka ma fule lori oro daada ka le mo bi ta fe gbe oro ka so n to sele niyan iyawo e niyan no doubt ta koko yen o le ni gold digger ni o ti fara e han tori o akiri ki ko si ni standard o ti so fun pe ko ohun o si ni standard okunrin yen ise size ohun o le fe tori ko lowo lowo eni to like menkunu lo n lo lo mu wa fun yen o ri menkunu ke te fe sore o bo si bi tan o wa ri pe ibi to da lo bo si fine so iyawo e niyan so ohun ni ko tete gbegbe se ko mo birin yen ko ma je ko wa sodo won mo o gbadọ wa ikeji yen ri ko ti e wa ri oro Olorun ti fi fun o ti fi se exam fun o ti pass fun ni ko wa lo but to ba wa je pe nse lo le to je pe omokunrin wa ri pe ohun o ri omobirin yen mo to ti le to je pe yen sa patapata to wa ti o ri ko ma fe omobirin yen o ko wa elomi tori to ba fe yo leyin o eye o de ni da yo leyin o eyin o ni da o ki se yawo o ki se yawo o go diga gidi ni ti nkan ba sele si pere o ma keru o ma lo ni omo olosho ni eni to lowo lowo lo wa ti o ma ibi ti o ti ma embezu owo lo wa o eni to le duro ti dojo ale to je yawo gidi to lo yan fun o ni to yen abo ni niyan
0: oda si náà mi ò dùn tí wọ́n bá lè wo Facebook yìí kan gbọ́n tí àwọn bàbá yìí tí wọ́n ń sọ ààrá yóò yàwó lé ní o ààrí ààyò yàwó o.

0: Adeyinka mewa nsele.
1: Tori ti wa.
0: Eje mo lo si.
1: Tori omo.
0: Awon bi ti wahala ti mo nsele. Re. Se ri awon mo kan. Ni eti office aya pe l'office mi. Office po nbe. Nibi ti awon problem yen ti mo wa yi re o. Awon mo kan a pari lesson. Awon ti so fa ko to wa ti di lola o. Awon ma lo we ni swimming pool. Awon ma se kin kan, awon ma se wa, awon ma se won ti ndawo yen ti pe. Won ti ndawo yen ti pe. Ngbo wa de stage kan.
1: Nitori omo. Eja jo.
0: Ondo jo yen. Omo kan wa wa nbe gbo omo yen wa
1: gbo baje
0: an jaye lo won se gbogbo e lo gbo wa di ojo keji
1: gbo baje o
0: to mo yen wa wa won nbe lo we pe kile to wa kile to wa wa ni a pe ko si bo nji fe ma so na pe bo aso tele ma wa pe bo nji fe se na pe bo nji fe se kini kan ko so gbo to nfe da ko si bo nji fe won se fe ma so mi aso lesi to nti wo yen o na ni kini kan ko se ogbon pe mo mi ma bin lere wi pe pe mbo lo kilo n fe fa so se ki mbo lo ma so lo mo mi o ni je ko won ma so yen lo ku se party lo won se wa mo yen ikani nu won wa down pe de Daniel gbogbo mo oju 15 years lo 15-16 ni o 15-16 years olorun de ri mi ti mo ba paro awon mo e ka down pe lale ale lo nti mu aso to n fe wo nti fi sinu lailo nu ti ta ni koko nti sigate nti fi si eno kini eno bi peppermint ni eno gate no bi se eno block mbe
1: ile o ogbodo baje
0: nigba to di aro kutukutu o ntete ji ohun to lo ma so e kuro lenu gate o ti lo fi si ibi kan ni ibi to won gba
1: eto igbeyawo ogbodo baje
0: pigba ti le o wa mo to mura school tan to se bi ti tan onko mo ara yen ni onko so sinu bag ni mo se nbo ni e e wa wo omo 16 year 15-16 years to ti daru ogbon bayen tan jo lo si tan fi lo si pool tan fi se gbogbo e tan fi se yin tan fi se gbogbo nkan tan se tan pata
1: masiri benko e bi ajo tuntun
0: tan fi se gbogbo nti won se tan patapata
1: nitori
0: ti ngbati won bo be na lo se ma so na wole
1: ori omo
0: wani o ti jani po o so fun ke po o ko ti jani
1: koni
0: ibi ti problem ti ma wa ye nu eyin obi e to mo yin e pe joko e fun ni sex education e je mo pe igba bayi le yan le ni ibalopo igba bayi ni ibalopo ye teyan ba se ni akoko bayi o ma n damage live eyan ni o ma n ko ba live eyan ni e je ki won mo wipe igbeyawo ibalopo gangan ni adun re iwo ti o ba ti tokunrin ti be lasepo lati 16 years titi de 25 years to wa fe marry ngo ba de university nko to ti n ba e lasepo lati 15 to ti wa secondary school titi to wa wo university ati university o ti madun re lati le ngo ba de school tan o wa won te o si repete nbe okunrin o mo te o si repete nbe ngba to wa loko oko re wa ri pe ah kini yo da mo kini yo se mo ohun o le fe mo opolopo ibe ni problem ti ma nwaye omo ti ko ti to jade lenu obi ti o ti le ma so ko wo aso lati abe obi bo sita o le so pe bi to nlo re fun obi re o wa oyin yo aso yen oyin yo wo o ti je kan obi e ma pe o ti gbeju awon lo o le ti ipele to wa o ti juta awon lo ngba ti pe won ba ti ipele re ba ti juta awon obi re lo ise ku se na lo ma se ti oju re o ma la awon okunrin to ti to baba re na ma ba soro awon okunrin to ti to egbon re ni o ma ba e soro ibe lo ti ma bere owo okunrin si feran kankan to ba ti di pe oro obirin ati okunrin de obirin okunrin poko fe ma fo entice obirin ko to bere o ti fun ko to bere o ti fun ibe loju re o ti ran ibe loju re o ti ran mowo obirin omo 25 years 26 years 27 years to ti gba millions to ti wa millions eto igbeya o to da be o tan ba biyan ni le olowo tan ba biyan ni le olowo eyan o lowo yen eyan o jaye yen daada tan ba biyan ni le olowo ṣugbọn mo obi ẹni ile olowo o fi suru se ile aye re ni la se ri awon ti won lo kaakiri ju omo kan si egbe gota kan ni be yen ni joko omo benin to patan to fine to ti omo to patan to fine akan awon boys ko ju se egbe titi lasan won ti ba ti eje nitori won ti ba ti eje omo gbadan eje asora o Eja to mo wa o Eja to mo wa o Eja to mo wa o Eja to mo wa o Tori de yi eyin te ni glaucoma te ni cataract ti glaucoma mu oju yin se pe oju yin wa mi e mo duro lasan e kan si mi tabi okunrin ti o le se daada to eto igbeyawo yi okunrin ti o le se daada lodo iyawo e o se pataki gan ke kan si mi ka jo soro ka si ri yin o si bo eyin toju ndo to nwa mi to nse pin ti oju ndo yin te ri na tara tara mo ti salaye fun yin tele tele wipe awon nkan bi gari eba fufu amala white ejina si eba kan te ti ndagba te ti 50 toju si ndo yin awon kan yen ejina si te ba de je ejo je efo elemi meje obe efo to da tan ti ru ti lupa te ja ti lupa ti wo ti lupa ni ma je te ba si je rice pa boil e waro koro ki starch yen ku lara e obe fo ni ke ma fi je awon nkan to ku to ku to ku ta le so lori ategun gugu e patapata ni so ngba te ba do office mi lagbara lowo lo oju ni ti a ani toju ran loju ku number mi re 080-64-47-4794 080-64-47-4794 080-64-47-47-94 number mi niye eyin ti e fe niyawo tabi te fe loko yawo re ku tabi oko re ku tabi o kan fe niyawo tabi o fe loko e pe number mi leyin eto oju ni ti gbogbo wa ani ludamu aye ani bo so wa aye tomo tomo wahala aye ati idamu aye o ni je ipin wa loruko jesu oju ti a fi rinna lagba olohun ko ni fo o a fi ri re awon omo la se ledumare mo keyin baba mi eyin mama mi gbogbo eyin ti e da orun mo ju ti esun mo kiyin lagbara lọlọrun ojo yin o dale o la se ledumare mo kiyin fun idanwo ati nara te on ba wa pe sori eto tori en ba ni fe iyan en ba ni fe iyan ah mo ma nchari zinyo tori ife te ni se le se yi ife te ni seto yi ife te ni simi le se ngbo eto titi di ago kan abo ah mo dupe lowo yin baba mo dupe lowo yin gan mo more o mo mo ore gan mo mo ore gan e se o e se oju oni tin a ni lugbadi aye tomo tomo o lagbara lowo olohun la se ledumare o ayo la mo bara wa se ya beji jamani mo kiyin o kiyin gan lagbara lowo olohun eni kan idamu o eni ri wahala o la se ledumare mi lo le niyan moroya ilu ta ti bi mi ilu mi moro o dara o le wa ilu totobi ko ma si bi ki bi ti mo le wa lori le aye ti mo le gbagbe ilu mi moro ilu mi moro o dara o lewa ilu totobi ni ko si bi ki bi ti mo le wa lori le aye ti mo le gbagbe ilu mi moro en te fe yosi mi anfani wa lati yosi mi lola number mi re 08064474794 odijo mejo eni o dabo.

mi lati se niyan to ba wu o le so ba deru to ba de tun wu o le seru doba mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi loni loruko jesu ah oba ni o a o ni so e deru laye bo ba wu o le so agado lomo bo ba wu o le je keni to ti bi mefo omo ni kankan mo abe ri gbogbo re be ba ti eri eri n to sele ninu aye ana atorogun re bi ana se nbi mo be lo mo ogogun re nku titi ti orogun re fi wa da lai lomo laye ti agan ta pe lagan to wa do lomo meje kabiyesi eledumare oba to ni gbogbo agbara oba to lana oba to loni oloni ofuni olola ofola oba ti gbogbo aye nbo oba to ju gbogbo aye lo bi mi sulumi oba so won a pe ni ala bi kristeni oba so won a pe ni olorun awa maridi bi awon onisese oba so won a daruko re awon na o pe eledumare olorun kan na ni gbogbo won toka si ṣugbọn baba mi lo ran mi si o laaro yi gbogbo eni to nsami loruko jesu ah ipo ala to wa a o ni so edene lele gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo de laaro yi telu majemu olorun mo gbadua o gbogbo emi to lohun o so edi akorisa gbogbo emi to lohun o so edi atele okunkun leyin loruko jesu loni emi yen pada leyin re ni ose tutun yi mo gbadua omo olorun mo gbadua fun bibeli wi pe inu sam 16 nigba to de fa so o ni ibanuje awon to nto olorun miran leyin yo po to ibanuje awon to nto olorun miran leyin yo po to gbogbo agbara to so wi pe ko ma to olorun miran leyin gbogbo agbara to ni ko di aborisa gbogbo agbara to ni ko pada leyin kristi mo gbadua loni agbara yen teri babayi gbogbo emi to fe so edi dakuda laye ah mo ma wu awon ran si olorun mi o lo gbagbara okunkun to ro fe keru opo church ma rerin agbara

o ye ko ti mu ile yen dani o wa dide wa yan fanda fanda fanda fanda iran re lonile be ni baba re loni eyan fanda fanda lori e wa gbo soke wa wi pe

0: o wa kaakiri ah opolopo ti mo awon bi te ka wa wa o wa ni ile Hausa o wa ni ile Ibo o wa ni ile Yoruba ni kaakiri papa Leko ati ni ilu Ibadan be ni o wa ni ah gbogbo oke ogun yi church wa wa nbe mo gbadura loruko Jesus ora anugba
1: amen
0: anfani be ni owura opo opo ile owura yi oluwa lo da sile anfani wa nbe asede wa nbe majemo wa nbe ke se pe o kan gbo adura lasan no to ba gbo awon eri to ni agbara won yi oluwa ni ki se niyan majemo wa nbe mo na o soke mo so tele se o ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: gbogbo eyan omo lo te wa ni Abuja ah mo mo pe ati n gbadun adura lo eh awon kan de ti wa Abuja won ti de be mami se e pomo yin ni ko mo ti wa ti program daddy se e ba won mo yin soro ni to wa Abuja ah nigba ta won to wa n Kano ti de eh awon to wa n Kaduna won wa nbi lati Meduguri won ti wa nbi iwo omo re wa Abuja ko wa be awon to wa n Lokoja won wa ti pade nla yi ah o n lo na niyan ola lo ma pari to ba ti gbo pe oni ni final ogun aye me oni ni

0: Mimi Mati for Meneda, my ya, Fana. Aya, ya, ya. Sorry, Toba, wa love ya, told them bummy or a cow. Unima lea bara. Oh, well, no, you so kale. After you will leave, oh, Tim Mankatan, please say, will leave. So, the best up for selling. Wako wani riye onilo ko ni experience tan pe woli ati apostoli ogoro eyan ni won ti ni eri bi ateyin wa dadan ni ki won na ni testimony mo gbadura o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ayi e ma dide
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: iwe oni psalm yen psalm 65 esi sibe Psalm 65. Egbon ti ese kese wi oni iwo be ayewo o ti bomirin o be ayewo o ti bomirin oni iwo mu ni oro o du olorun o ku fun mi iwo pese okan won nigba ti iwo si pese ile ebe bomi sa a pese abuja e fun oni boy america lo wa a pese america e fun e boy awo ni wa o wa leku a pese e fun eni elomi ma ro pe gba to ba to de ilu nla logo wa to jade rara o omo mi kan se testimony e fun mi o je mo pe o ti lo le oba o gbe dubai o lo london o pada wale o ngba wa de ilu kekere ibe lo ti wa di olola e bere pe ti lo fi bere okada lo fi bere o to ba ranju be ni okada ni okada okada le bere die olokada kini oni kewa oni ogun o de ni okada odidi 93 tawo yan ba fi se that o ba fi se kia tora ti aro balora kia village ni oh mo bi togu e wa e tele yan male mo pase ile yan ma pe e gbogbo bi to ba soro aje lo laye eh ibukun olorun ati anu e o ma wo lo aye sapa ile
1: ile
0: sapa gba ara oluwa
1: oluwa
0: wa gbe mi
1: wa gbe mi
0: sapa ile
1: ile
0: o gboro gba bodi fun mi
1: o gboro gba bodi fun mi
0: ire to nbenu re
1: ire to nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ola ti nbenu re
1: ola ti nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ogo ti nbenu re
1: ogo ti nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ase yori ibe
1: ase yori ibe
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: awon isogo
1: awon isogo
0: ti nbenu re
1: ti nbenu re
0: ohun agbumoni
1: ohun agbumoni
0: ti nbenu re
1: ti nbenu re
0: ani ko je temi
1: ko je temi
0: and name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: A gbadura fa wa akobi lana. Gbogbo eyin akobi te ba gbo mi, a so tele leleyi. Mo so tele.

0: Solitaire Quality Anti-Malaria contains Artemether and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Mo tun bere ku le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
4: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
5: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
5: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: Dose, bi on se fe lo se ri je gbadun o Ojuluwa dun golden penny noodles
1: o se won oko mi mo se fe golden penny noodles ni garlic
2: la fi ran ti mama wa oninu re mama dickness oluyemisi mosumade moradeyo ni sonda ti won jade laye lojo 16 osu keje odun 2016 loni gan lo pe odun mewa gbako tesun ninu oluwa iya rere ati aya dada leje de oko nigba ye yin te se nipa ma ni gbagbe ninu ebi ati lawujo abiamo toto to toju awon omo re ni o arikerin omo olofuja omo akiti olu omo olugbolokun ibode oko re awon omo oko omo aya omo omo omo ebi ati ara lu seranti re lojo gbogbo ma sun laye olugbala titi di ojo ajinde ti koni sipiya mo sunre sunre olukede Oko re awon

0: Herbal Sunate, effective anti-malaria for all ages. Marketed by Genit Pharmaceuticals Limited.
1: If symptoms persist after 3 days, please see your doctor. Read the leaflet inside.
2: Adetu, mewan shele ni dunia.
3: Eyin agbagba ti n gbo wa nle yi te si lanfa ni ati share lori kanne Facebook adupe lowo yin o mo kiyin daada baba wa Anthony Bodurin lati London ekun oko queen fun mi noma mu wa live and direct lori kanne Facebook Mr. Bisola lati Benjamin lohun awode sinu njo kan ojo kan ti yo se lapa be abi bo wa ni ba Mr. Bisola njo kan ojo kan ti kini mu yo ti omi tutu yo se swa olagba po lajo laye yin ka lati san yu ya Yusuf bi odun lati maya ayo mi do moto gbogbo won lo be won bo be won lanfa ni ati feran wa ama dupe lowo gbogbo yin o eje yin yabara die sapa bi kana ka ma ba da won na lagara pada sinu studio obalana tabilisi e mejeje en ba jenu yin ko pada sinu studio bayi eni kan be nle agbara nbi desiban si lekun o tu wa nsisi o ko yin ti je o
4: oruko mi ni Oyebadejo Samuel Oyebadejo
3: okay Samuel
4: Oyebadejo
3: Oyebadejo si o si o mo fe je kaga yen duro ko ma mi mo mo se fo mu oya
4: tori enikan mo se wa to ajo se business deal on ta phone
3: jo se di o fe ra phone abi
4: be sir
3: di to so nisin mi gba te ba nse awuruju nkan ti ko bo fi mu ni
4: ara on ta phone impera phone lo
3: okay iru phone wo
4: 12 pro max sir
3: ani kaga yi duro ko duro je bayi oya
4: 12 pro max sir
3: elo ni
4: 760,000 sir
3: okay
4: so mo fun lowo yen so leyin gba to gbo ko da wo pada ko da phone pada o kon fe ni den for la dollar
3: elo le fun
4: 760,000 naira sir
3: cash abe transfer
4: transfer
3: 760,000
4: yes sir
3: ta lo nto hun
4: Oyetunde Oladele Sunday
3: e gbohun soke
4: Oyetunde Oladele Sunday
3: nbo lo ngbe
4: ona asunle
3: ona asunle
4: yes sir
3: bo le se morari
4: ati jo wa kun se ni kun sana ebi ma jo lo school a de jo si
3: ajo e jo lo school bo le lo
4: abi technical
3: secondary school abi technical abi
4: lona academy
3: yeah wo le pari ni abi technical
4: that should be 2020
3: aranti gba te pari mo agba tin de oya mo ngbo 2020 awon to je classmate na abi kina n pe secondary school na classmate awon na ma gbo bayi ki le po ko gbe ni ile kan si
4: Oyetunde Oladele Sunday
3: nigba te ti jo wa ti pe te si joba en ran kan ta nkan ki lo wa fa te fi wa send owo phone si bayi ti o firi phone nle
4: eyan le mi wa mo te mo tun fun phone time pe bia one or two lo sele pe ko ti ma da pa die die to bari phone deliver ko da o pada ara o ko da pada o
3: igba o le ti fun lowo
4: o ti le lodun kan bayi ti mo ti fun space pe ko son ko turn up ato
3: awon parent ngba te pe jolo second school ni e ma awon parent e lo ba awon parent e ni
4: mo lo ba daddy e ni shop ti mo shall life won lo mo
3: tani daddy e
4: Mr. Ezekiah Oyetunde
3: ni mo shop won
4: ni garage
3: kini won ta nbe
4: mechanic ni won
3: ninu garage
4: ben
3: oya so le ma bo suma bi papa wo lo pe ogbeni ki lo so ngba to pe ati pe o nto sori oya mu ngbo
5: nigba ti mo pe daddy eni ti won lo jo
3: nigba to kokko pe eni un gangan to ko pe boy gangan
5: nigba ti mo kokko eni en te ni e so fun mi ni wi pe to ba ti di ending nigba ti mo pe won yen pa ma san die ninu owo yen
3: ni nkan bi osu meta seyin niyan o
5: ben mo de tun pada igba to sun yen fe pari mo pe eni ti o mejo iwa pe bawo ni se ni e ti reach out yin won ni kun ti reach out mo to pada pe ni e o ni pe ohun ma reach out later eni tun pada pe mi pe ko pada reach out mo later tun pada tun jo soro debi pe a tun se recording mo se n soro record won sile nigba ti ma pada ku won ton centralize so ni pe ko si owo lowo awon bo won gbe ko mi o but won o ton ma ti fe ba eni ti o mu complain wa soro eni e so pe won o be call tohun bo won gbe ko temi ma pe won
3: mo wa ni ka das ki ka pe awon agbagba ti nbe nle won pe ke pe baba e pe o sa da omode ina mo o se da omo tohun na bi mo kini baba wa so
5: nigba ti mo pe baba
3: Mr. Akilepoko baba ona Mr. Isaac abi kele pe
4: Ezekiah
3: Mr. Ezekiah ti nse mechanic ninu garage kini baba so
5: nigba ti mo pe baba baba so pe lati bo mu share explain fun baba so wi pe eni ti mo n fi ejo esun awon omo awon ni toto sugbon won ateni ti o fe ejo sun wa won ti jo se business tipe sugbon won ti ba won da si pe ko ni suru but eni na ni suru sugbon gba toro di pe mo ite san fun awon ye ka na mo pe ore jo ni won ye kun ni suru fun pe won sa ti jo se tele tele pe kun won ba won sa bi pe won sa leyan danu e se fun mi lori phone
3: lori phone oda eh nbo ni oye tun je abi o ti poko re mo lo wa ni sin
4: gba ti mo koko wa complain all around but now o ti fi balole
3: mo lo wa lo
4: mi mo for now
3: ba nda ko le kan si
4: mr m se
3: ore re te jo ti o gbowo sa lo
4: oladele sunday
3: oye tun de oladele sunday to pare ni abi technical 2020
4: yes
3: ejo jade secondary school ni
4: yes
3: ah why to fi se be 760,000 lo se ko fun
4: yes sir
3: ah omo ba lagba po oda eyin te ba mo oye tunde oladele sunday e da ko ba wa kan si eyin boya owowo lo ni o boya nkankan ni o eyin e ba wa kan si ko pe wa ko si so bo won o se sanwo arakunrin bi o se san pada bi aba wa ri call e a je pe picture o wa lori ikanni social media lati ose ti nbo lo o eh ti gbogbo awon to je cosmate na ti won o si ri pe to iwa bayi ni oye tunde abi o ti pe
4: oye tunde oladele
3: oladele sunday wa bayi lowo omo pe ru nkan be a ma dinna mo yan en to fe bo se business owo nla gan a wo pe ah to se fun cosmate wa njo si emi na ni sumo o sugbon wa ri redeem integrity e a fun laarin oni sijo mejo e ma lo ntin yin ngba ba dijo mejo eh oya baba baba keje jo ni sojo jo sibe e bo sibi ntin eh eh kilo ko o ko tin tin je
6: ruko mi ni dear kind David
3: e sumo kenu ke buyan je
6: thank you sir
3: eh adugbo le ti wa e si fila yin soke kan le rojo yin
6: thank you ni adugbo oje ibadan
3: oje eleso na
6: beni
3: se se yoruba ni
6: yoruba ni
3: ah yoruba e se wa oje oje eleso abi
6: beni
3: ti o se ta fi ri yin
6: ajo arabirin kan ni mo mu wa
3: okay
6: risikat adeola rogondade ti gbogbo e mo si alaje ni oja oje ni ile epo ide ayun re ile epo to ta ide ayun re ni oje ni doju ko ile epo yen lo tin ta oja
3: okay kini nta nbe
6: on ta provision ate oja ate lo nta ni
3: kilo wa waye laarin mejeje
6: o je mi ni owo bi 500,000 o le o nda awan sise pelu ise ajo so de dawo bo je wa o ja owo kan lowo wa
3: eni suru eyin gbajo
6: beni
3: o wa nda ajo lowo yin
6: beni
3: okay so wa yawo lowo yin ni
6: seyin
3: ma yayan lowo
6: beni o ya ma se be fun awon customers to je pe won gba die so da ko su to pari so balance won agba so wa gbowo yen ni October last year so ngba to di on the 2 lati ri ni oja yen mo ni oje gbogbo effort wa lati ri won lo ti o ti kuro nle even won lo ru na fi wa park eru ni inu oja
3: ah na fi wa park oja re
6: beni
3: ki le poko le kan si
6: adeola risikat arogundade
3: adeola risikat arogundade
6: beni
3: ki lawon yan pe ninu oja oje
6: yalaje
3: o popular dada
6: very popular ni o junction de ayun re ni lepo tota
3: eyan ara oje te ngbo wa lakoko yi se mo ya tun won pe ni yalaje tinje risikat ade
6: adeola
3: adeola
6: arogundade
3: ati lamfa ni ati gbianju ati kan si won number won olomo eh moko won ni
6: a pe won but ngba ti a ri awon na pe ara won na ko en to wa je egbon won ta pe won ni yen wa ni ewo fun ni kute
3: olodo
6: ni olodo beni awon legbon won ta pe ngba to de awon na ni ka won ka ma pe awon pe igba ti o sa won la won gba owo lowo wa so that's why ati gba yen la
3: you know wa je yin gan
6: 500,000
3: owo ajo ton awon yan da se yin lowo
6: beni sir
3: oda a n fi akoko yi ro gba awon tin be loja oje be baba ri iya risika adeola to po yin mo si alaje e ba wa so fun won pe a n reti won o boya nkan kan lo sele ka won na wa ri deem integrity won baba ti wa ri won laarin oni sijo mejo aje pe to fọ́nrán ojú wọn a fi hàn de pé tó ẹni tí à ń sọ ń pa rẹ̀ rí o ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a sì ń fún yín ní benefit of doubt ẹ wá rìdíìmù integrity yín ẹ̀yin náà lè máa lọ ngba ba dejo mejo e gbogbo yo e seun eyi ta gbo wa nle nipa oro iya ti an ba bo lomi adi o to si je wi pe won ni won jo mo sinu kanga aka si le ise olopa o to roro won ti wa nya gan ku baye se le ise olopa ti wa gbegbe se abi won ti gbegbe se eja gbala ye nkan ti le ise olopa so e ku kale
7: elekeji ni ti ori okuta ni ijoba ibile edo lafta amuludun ni omiadio ti won ni awon ton jo gba iso segbe ara won boya omobirin yen won fesun kan poju omo nebo e si inu kanga. That was on Wednesday last week.
8: That case is still under investigation.
3: Se balaye ako mejeje papo ni ati ti omo ti won ri ti won gba pada lodo awon ajinegbe ati tori okuta won la won sise ewade lori e lowo o je nfun yan bi meta lanfa ni ati pe wole bayi oya o papapa. Hello 30 seconds. Hello
9: hello ekwetu
3: o ko yan ati bi te tin soro e pa radio ba mu ko jagbekeje jagbekeje papapa eyan meta pere ni. Hello
9: hello e karo sa
3: o ko yan ati bi te tin pe
9: lupon lato ya lasin
3: oya
9: ada ko lon ko ran ko sa nu fun wa o
3: amen
9: e da kon nu omo to si tin to si bai wona si bi se yi oda o en to si je omo gbe na baba e da ku tori olohun gbogbo ru kan bai na o ma fi han pale mo waji na ni da wa la le niya tin tin tin se ba gbe bi a se mu ona ni sin ni ba n dajo ni e se ba ti dajo fun ba ti lo se to ye loju ese yo ka yoku na logbon mo ni ma se ke ni bai mo
3: oda e seun te pe te da si o ke nikan ta fun lanfani si e ba ti ko wole bayi eh eh. Hello
10: o kuni damu
3: ami o.
10: Hello
3: e ti wole a n gbo yin.
10: Hello
3: e ti wole
10: o ni damu
3: eh eh ami
10: e ku ewu omo baba wo lati kai si ni kai soro fi olowo nu e ri en ti e ti agura ti gan lo si se báyìí o ti ẹ̀ bí marí gan kọ́ bá jáde ń di ẹ̀ rí ọ yẹ kí wọ́n rò pé ìtara ọ yẹ kó nítara kò lè wá bò mí o náà ni ó ṣe kí wọ́n tọ̀fẹ̀ẹ́ kò jẹ́wọ́ kò ní bàjẹ́ bí láti mí o.
3: Àmì ẹ ṣeun tẹ́ ẹ pè tẹ́ ẹ dá sí orókè lórí tó ní pè débà òun lórí ìkànnì facebook ẹ jẹ́ ń kó bẹ́rẹ́ fáwọn tiwa náà ìwà ọláìdé tó yìn mí àbí kí ló kọ ẹ ti ń jẹ dẹkùnún wà tó ń wòye má sórí péèjì wa di kínní dákun ọlátúndé abọ́sẹ̀dé yetúndé ọlátúndé adétòkun adébáyọ ismail akórédé aríkéúṣọlá ọládélé ayọ gbẹngà ọ̀sásùnà olúwakẹmi àti bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ bá wojú ago ẹ rí pọ́jọ́ ọ̀hún ti lọ bẹ́ ẹ bá ní complaint tẹ́yìn náà fẹ́ mú wá ẹ láǹfààní àti wá lọ́jọ́ sátidé láti aago mẹ́sàn-án láàárọ̀ láàrin ọmọọṣẹ́ sí ọ̀gá bóyá nìkan fọmọ yín lóyún kọ̀ gbá bóyá ọkọ àtìyàwó ọsàn wò pé àṣọmọ yìí sì jọmí báyìí ọmọ yìí orí rẹ̀ máa fẹ́ dórí akin adé àkẹ́kíní kankankan mo fi yún ṣe fàárà ni o ẹ kó wa á sì bá yín fi egun tòlòtó àbẹ́nìkan jẹ yín lówó kọ̀ fẹ́ san ẹ láǹfààní àti wá lọ́jọ́ àbámẹ́ta láti aago mẹ́sàn-án láàárọ̀ bí ẹ bá wá fẹ́ bá mi sọ nǹkan kan tàbí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò yìí ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò 070-36-26-86-88 070-36-26-86-88 070-36-26-86-88 òun náà lójú òpó wásaàpù lórí ìkànnì facebook ṣéun àríbíkọlá ẹ fọ́lù ẹ ń lè gba fírẹ́ǹdì mọ́ o ṣéun àríbíkọlá lórí ìkànnì facebook ẹ fọ́lù péèjì òun ni ìhàyín láti máa sọ pé rókè a ó máa bí ọ̀bẹ ní bẹṣọ àtẹlẹsẹ á sì bẹ̀nà wò à ń lọ lónìí á tún padà wá ń jọ mẹjọ ẹ ń bá ní a máa dé báyìí ńlá àní dé bá ń lè ṣéun àríbíkọlá iná ń jò gírí ọ̀sá iná gorí ilé fẹ̀jú tòótọ́ tàǹkìá.

0: lati wa ma fenu tembelu abi fenu yeye agba bolu a o ku die ka to woni kosi laburu nu keyan analyze ko de so gudi ibi ti akude ba wa fu agba bolu gba ada agba bolu yi yo a ko le sare o oni fiya je agba bolu yi yo omo ntete re o sugbon lati wa condemn agba bolu oni oro ti gari never iso o ku die ka to pe ninu awon fi duju tayo awon ku pe ba se fi ya je ulede England yen gegegegegege kosi nto du tawon ko je bi ko je ti gari never ton so iso ku so lenu kini gari never iso o je di mimo yi pe awon agbowo eyin ti won wo siju ninu dije ife egbaye tin lo lowo e oni baba ti mu Lisandro Martinez kasi fi Christian Romero kafi ti legbe ona mejeji yen worst defender worst center back ninu dije ife eye agbaye ni pe ko si nkan kan fun won jare awon defender meji center half meji to wo siju ni e koda Christian Romero ati Lisandro Martinez won tun wa fi kun wi pe oi ba won se nlo igbesi aye awon lo e awon gba ladua yi pe ba won ba dagba ta won ba fe feyinti ko lo mo je ka ye awon ori bi aye gari never saye gari never ti a ri be yen na ni egbo oro yi bo lo se ri lara ti eja gba bi iwole lo so akudede wo yi ogbeni James Aremu
1: akudede wo ya to ko mu ki gbara le pe won ka sun
0: baka na ogbeni sikiru ayin doju etere awon sikiru
2: akudede wo ya to pa akudede wo igbugbe eyan ara le aka won ti wa ota ni won won ni dope lai lai
0: eja sare gba bi iwole nkan ta ma so na pa to ra so fi ga fi ga gbaga to waye lana yen a ma nilo lati so ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ń bẹ tí ó sáré jẹyọ nípa ọ̀rọ̀ Gary Neville àti àwọn Christian Romero pẹ̀lú Lisandro Martinez. Wọ́n ní Gary Neville pé ó criticize àwọn before the match pé tí wọ́n bá ń sọ nípa worst center half tí nínú òdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti ń lọ lọ́wọ́ presently pé Lisandro Martinez àti Christian Romero àwọn ni pé fún ìdí èyí kò lè nira fún orílẹ̀-èdè England láti fi àjẹ ilẹ̀ Argentina tí wọ́n bá mọ ti ń ṣe torí pé Argentina ò ní àwọn central defender tí ó mú yan pé àwọn tí wọ́n kójọ yìí àwọn náà wọ̀ sí nínú tournament yìí àméjèèjì wá ní pé inú àwọn dùn pé àwọn jáwé olúborí pé torí àwọn tí ń wòó pé àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ fèsì síwájú pé kí wọ́n bá wá fèsì síwájú tó wá jẹ́ pé England lọ wá padà jáwé olúborí pé bígbà táwọn ti fún Gary Neville lọ́rọ̀ sọ ni torí pé táwọn bá sọ yẹn ni ó padà tún fi àtàkà wọn padà wípé ṣèbó pé bọ àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn lórí pápá ọlọ́ndẹ̀ wa padà fáwọn sí àwọn ti fi bọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ lánàá wọn wá ní táwọn bá dàgbà táwọn bá dògbò táwọn fẹ́ fẹ̀yìn tí inú bọ́ọ̀lù aláyọ̀ sì gbà àwọn gbàdúrà kí ayé àwọn orí bí ayé Gary Neville. Ẹ já wo ọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ yìí ọ̀wá pọ̀ jù kí ni tí Gary Neville wá sọ tó wá le jù bẹ́ẹ̀ tó wá di pé
2: lápọ̀dọ̀ tèmi mi wò pé kò lè má rí bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ ná nǹkan tí àwọn àwọn Lisandro Martinez ilé ìtàn ṣe òun náà ni the best.
0: Ọ̀rọ̀ tí a sọ yẹn
2: no as in ṣe wọn bọ́n ṣe response
0: ok bí a ṣe response lórí pápá
2: pé ohun gangan ni the best torí pé àwọn àgbà sọ wípé yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ni ò lè sí ṣùgbọ́n kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kan lèèyàn máa ń fèsì sí ni ṣùgbọ́n eléyìí bọ́n ṣe fèsì sí tán jẹ́ kó jẹ́ lórí pápá òun náà ló jẹ́ kí nǹkan tí wọ́n sọ kó nítumọ̀ kó dẹ̀ dùn lẹ́nu wọn tá bá wò ìgbà míì máa ń wà tó jẹ́ pé the more téèyàn bá ṣe ń wò pé mo lè sọ ilé ẹnu mi gba ilé ẹnu mi gba ilé òun ni èèyàn ṣe máa ń kábùkù òun ni àwọn olóyìnbó náà ṣe sọ pé the more you get involved you perceive your odor
0: kai
2: pé téèyàn bá ṣe ń
0: kàwé díẹ̀
2: níwọ̀nba a ti bá àwọn tó kàwé rìn
0: ẹ bá gbọ́ àwọn àgbékalẹ̀ pẹ̀lú èèbò tó lẹ́yìn tẹ́ ṣe ní ọgbọ́n kéèyàn ọmọ ìbò náà ọlọ́run mọ́ra ní ti lẹ́ńtọ́ lọ́hùn mọ́kà gbọ́ pé intẹ́sọ láàsì pé.
2: Pé the more you get involved the more you perceive your odor èèyàn ṣe gbóòórùn ara ẹ̀ sí.
0: Òkè òórùn ni yóò dọ̀. ti o ba ye eyan se yo ni bere ni
2: tara orun to je tara oni oloyinbo npe ni odo
0: odo
2: e run itun jade
0: ya ni pe di more you okay
2: ki so orun gidi o
0: okay the more you
2: dey get baby eyan ba se get involved si ni pe eyan ba se lo nu nkan yes eh oni oni pe gbogbo nkan to na so
0: iyan ni bebe eyan ba pe nu aki lori akita awon orun akita mo ti wo nu ara eyan pe eyan ba wa ku nbe bayi
2: be ni
0: nje gogon run sawon eyan
2: be ni oni pe gbogbo nkan to na so yen o ti so deep ju eh to ba ye pe o tun gbe kale lona mi tori pe to ba gbe kale lona to da ni mi o ba support e eh tori pe ta ba wo eh awon agbawo eyin mejeji ti o so yi eh mo ro pe o le defend are yi pe ta ba wo Lisandro Martinez pe ni sa yi o to pari yi o ko yi ko se daada to
0: and then our
2: yes and then our farapada lam
0: okay
2: ta ba de wo rumeru na ni ninu iko ti Tottenham Hotspur a ri pe barabara to de ba iko yi o to nkan te eyan fi le
0: ma
2: agba bọlu to ba jade wa lati be ke eyan ma gbe sori
0: won won manage lati escape
2: relegation ti o de je yi to de
0: to
2: eh so to ba wa ti o so yi pe
0: won
2: worst okay to kan mu awon analysis yen wa
0: pe won form won o lo fa o
2: awon eyan si ki leyin eh o wa ni ife so kebos le yan ore yan ba yan da si so lapodo ti temi to ba pe agbe kale yen o lo ti se pe o fi benu atelu won ko ba ri eyan support e awon no ba ma ti fun ni esi ele ti o to ba yen mo ro pe lati so ru nkan ba yen e boya tori pe ka so pe tori pe boyo sumo le gesi ohun lo se fi ejo se gbe ni be
0: tori pe right of awon defender opponent
2: be yen tori pe ta ba wo awon defender mejeji ni to to bi mo se so si waju pe boya won se daada ninu ko won sugbon o ti gbagbe pe iko ma nse akoba fun agba bolu be na de ni iko ma nje ki agba bolu ni kimi ju bo se ye lo ngba mi ta ba wo iko Argentina lowo lowo bayi o awon agba bolu to n play ninu ko Argentina ko si eni to le rate won lo ni isowo gba bolu won tori pe won gba bo pelu ife won de gba bo pelu afokansin.
0: Okay.
2: So ti agbabo kun ba sin form abi boya ko to nkan ti won pe asire o le tete tu be na lo se je pe ka so pe ikokun o da o se nto mo yi pe agbabo nu kan to ti anos for yi bi pe o da to bayi ninu ko Argentina so iko le ko ba iko de le se ran lowo fun sugbon lati soro deep to ba yen ohun lo fa to fi gbo ma re
0: le to ma si gbe Cristiano Romero o se so ko je pe awon ti won jo n
2: jo play ninu ko Argentina ka so pe
0: o ni o je ki a si fun isoro to ninu ko Tottenham awon ti jo gba bo
2: ninu ko Tottenham
0: bo nigba o de nu ko je ninu ko gidi si
2: won da so won se ran lowo fun so lapodo ti temi o ti soro ko jo o ye o le
0: se si yen na
2: ah o di ah esi yen lagbara ju to gan na so lo
0: esi yen mu order
2: ah pe kini gbeyin re ni di football to wa to nti eyan kan so pe o mo fi ru e toro eh ki lo le to yen
0: won lawon gbadura ka won ka ye awon ori bi aye
2: ki lo le to yen
0: ta won ba retire
2: ki lo le to yen
0: ki la ye re wa se se bi
2: ta ba de wu ta ba de wu awon ko ni agbabolu awon ko to ma so be o
0: eh
2: yes eh awon agbabo kan na ti soro o da pe o soro si le adulawo ni gba yen na ni boya bi odun meta mi
0: ni se yen kini na ti so be Bruno Fernandes na ti ta si
2: re so o da o kocha o kocha ni mo mo pe o kocha be nikan sa na ta si lara awon ex player wa so mo iru nkan bayi na lo fi
0: ya se se obi se se Mikel Obi
2: se gbe
0: Mikel Obi ni Mikel
2: Obi ja mo pe won o ti so ru nkan bayi tan fun ni
0: Messi to Mikel fun ni bo ni bi podcast kan ni Mikel ti lo ti reply pe ara bo leyin
1: atoko nipa oro ti Gary Neville so o ri so emi lero pe boya gbe kale to fi gbe oro yen kale ohun ni
0: ni awon sikiru so
1: ohun lo bi awon agbabolu yin tori ta ba ni ka wo budget na ti se perform si lati gba ti DJ ti bere emi a fe so pe owo waju ati boya owo arin ohun lo gbe orilede yi tori ta ba ni ka wo owo eyin won teyan ba wo Christian Romero teyan wo Lisandro Martinez pelu ko to tin play ball eyan expect mo latodo won even pelu asole won Emiliano Martinez pelu nkan to ti se seyin eyan expect mo lati odo won ka wo awon orilede ti won koju Egypt Cape Verde ipe won iru awon yen wa mi awon meji koju Argentina tabade wo won ti gba ifigagbaga bi mefa ninu tournament won de ti concede 6 tabade wo awon orilede to koju kin se awon orilede to je pe won ma won ni attack to mu yanyan ba yen na to je pe won gba shot gan iru England to face that no England se da to kin se England na won se nkan ti won o wa spectacular pe won gba defensive error na ni mo fe le so pe o fa go anana tori ta enti godon gba ball lara to gba ball eyen ka ni ka ni ko lack awareness ni
0: se molina kan yen ni
1: o da pe molina na ka ni ko lack awareness ni ko ba ri bo yen
0: o ye ko mo pe yan
1: eyan wa leyin o we ko mo pe ibe yen yan ko
0: mo o re mo sku play yen
1: ben
0: ti yen fi wa wa latẹyin
1: to fi to gba waju eh so lapodo temi Gary Neville un ko un lebe ma ro pe un soro si won bo re lo se won tori boye soro yen awon na pera won poke o tu jinja won papagba to ti to wa concede go an o tu je ki o tu je ko mura sise so lapodo temi ko so boye bi oro yen kale lemi bu
0: agbe kale re ni oda
1: bi oda be
0: ada ko buru e je sare lo sinu iko ti olede England Rio Ferdinand ti face si oro ti Thomas Tuchel so yi pe pe eyin e soro laso baje pe o ti lose e ko mo yi pe nu bi omo olede England ni iwo wa so yi pe wo kabamo iwo regret pe o lose pe awon oro randara da beyen ko ye ko ma tenu oluko ni to ese padanu je ko ye ko ma tenu re jade oni se dadan ni ko da won oniroyin lohun se dadan ni ko da won se ko dadan ni ko face se dadan ni ko gbogbo oro tan ba biyan na ni eyan ma face si ni oni ngba to ti ko o ti saida oni to ni pa is da lo nri nto se yen lana yen si pe okay o ti ba nkan ti baje already eh oka won mo lede England o ti oka won si gbogbe lowo ko ti heal what one say pe wo ka ba mo so definitely omo mo se nkan to se ni pe eh ko mo ti omo tenu e jade ko mo ri pipon oju awon omo lege si
1: eh lapodo temi oto ka ni omo ilege si lo soro yen ni o se se ko ye pe ko ba le ju bayi lo bo if to re fi mo bayi ni pe omo ile de Germany to je be an to fun na ni gboya niyan then ta ba ni ka wo bi esi yen se waye ah mo in to wa laarin ohun ati awon to fun ise poke ti ba ti gbe yin de semi final o kere ju mo ti
0: boya target
1: target mi ni pe
0: ti ba gbe yin de mo ma lorin ti won mo
1: nko eh awon fans won ko is come me
0: owo
1: eh kin sha awon fa awon fa o ba won promises come me to ken o de ba won promises come me so lapodo temi ro boya target to fun
0: one wine one is coming
1: one wine ara won ni boyo ti boyo ti meet up pelu target yen lohun se ni ohun o kabamo pelu nkan to waye lana bi pe okay eyin to n fe ri ohun ti ri n to n fe pelu awon pelu awon agbabolu to tun ko logan criticism ti wa lori awon agbabolu yen tele so bi gba to wa je pe o je promo pe o de semi final yen ni pe awon agbabolu eleyi pe kilo ti o pele
0: o tu
1: semi final awon agbabolu tawon yan ti ro be awon le debi okan sugbon time kin wa se time to je pe inu sin bi awon lolufe lowo papa tawon to tun wa lead oko to je pa awon loko score ko to wa di pe ajesina awon wa lati eyin lati call lati come back so lapodo temi ko yin se time yen lo ye ko ma so ru nkan to so
2: number ti e wo n to so yi it's too early o ti yaju akoko lara nkan ti
0: immediately press conference immediately after the match
2: beni akoko lara nkan ti
0: post match press conference
2: beni ko lara nkan ti o fi ye ko tete soro ni pe ibi ti won ba de ninu dj ife ya agbaye ati gba to gbase ko ti si lara awon oluko ni to worst ile ti le gesi ngba seyin o mo ro pe last world cup ti won gba na won la nfa ni lati de ipele to kangun si asika gba ina ni so
0: ni Qatar
2: in Qatar
0: 2018 na ma de semi-final
2: na de semi-final
0: so en to gba world cup last year o debi ti
2: o de yi so ta ba wo emi ro pe nkan o ye ko ti wa under pressure debi pe a fe ma salaye pe nkan bayi lo sele papa julo le to je pe ohun gan mo pe okan e o le da lari pe ifigagbaga tana tawon padanu ohun involve nbe pe ohun o se akoba fun iko yi seri ile
0: o lo ti take responsibility
2: ko wa ni lo
0: mo ka ba mo
2: bawo ni o se ni ka ba mo
0: nigba to se nkan ti o da
2: nigba to
0: se sale odun ni
2: nigba ti won na mo pe o se nkan ti o da to wa so pe o ka ba mo
0: o nitori po yi wo lana ni po ti pe n to n se lana yi o ti se bi e meji to wa successful
2: won de fun lori yin so nigba to ba se to ba yiwo dandan ni ko won benu atelu iṣẹ legacy ta ba wo ni throughout the world gbogbo nkan to nje football iṣẹ legacy wa lara she national team to to leju lati gba
0: to da bi gba teyan ba joko so
2: be ni o ni number 1 to je national team
0: tori awon press won ogbadun
2: ko se ki se press ni kan demand awon ilu gan demand awon lolufe ball alafese gba o je o
0: tori won ri awon gege bi pe orirun ball alafese gba pe awon ma lag behind
2: be ni so ni national team on lo wo siju pe ta ba ati club o ati national team ta ba wa kopo on lo wa ni number 4 ti o ba si number 4 wa number 5 ninu ise ti o
0: ran
2: to be ni lati gba
0: gege bi se oluko
2: eyan to le sase yori nbe so emi ro pe gbogbo nkan to so yi ko nilo e lati soro bayi ko ti e wa je kan pari tournament gan tori pe ko ti bo ko to ba si se ko keta na o si wa ni o si o si akosile na si ni so ko ye ko so nkan ti o da wa la le tori pe kan to gba figagbaga e na immediately tan gba quarter final tan oloro to so tun ati belian
0: ti jo
2: nfa won sin bayi imi lo tun so yi so gbogbo ta won legacy gan so pe awon gba awon fi so pa awon o se tan lati gba ise lowo e o le ma wu won kan gba ise lowo e awon ma pada gba ni tori pe wahala
0: tawon ti o jo pa ti o face lo awon
2: tawon e gan ma dale
0: international won
2: iyan ogo le enjoy ise
0: atawon aralu
2: ogo le enjoy ise
0: o se pon gan ni o pada fi se le lose kan
2: so lapodo temi n to so mi le so pe n to so sugbon o ti yaju
0: lati so
2: moment yen o ti yaju ko ti e ti je ki o pe 24 hours 12 hours so he so early lapodo temi lati so ru awon oro
0: yen aja sare pada loju oja ka lo pa akade e mo gbagbe pe ta ba de ayikoto ti cashel *347*1004*1@ bo ba je laaro gbianju osan o ri pe mo ma so fun won pe bo ba je laaro gbianju osan osan yen tun ma nwa o tun ma sure die bo ba je laaro gbianju osan yen tun ma lati ke die dia loju oja ta ba de ifi gagbaga le ana laarin England ati olede Argentina ni bologun gba wole ogbon wo ni igun kini lo ogbon wo ni igun keji lo kini awon iyato to de ba ifi gagbaga won ti an ti gba seyin kini awon iyato to de ba ifi gagbaga won ti an ti gba seyin compared to ele ti won gba ni ana eja loju oja kade ka wa tun fe loju dada eku kale
3: olùfẹ́ ìrìn àjò afẹ́ gbogbo agbáṣẹ̀gà àti àwọn tí ìṣe yorùbá jọ lójú ohun ilẹ̀ yorùbá ń pè yín ẹsẹ̀ gìrì ojúlé ifẹ̀ ilẹ̀ òwúrọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun fún ayẹyẹ ọdún àyọ̀galú tí yóò wáyé nínú oṣù agẹmọ ọjọ́ kẹtàlélógún àti ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù keje ọdún 20

0: kaabo pada latoju oja ikani ti splash re splash 105.5 fm ile to wa ni live mala velele ni le bana ta lo ta ota nje o pe ni o gbodo foizal to ba igba yin se ndarapo mo wa elewo wa 500 ni bi kibi kaakiri agba nla ye lo kan ni bandor facebook ikani ti splash 105.5 fm lori je kama fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 o ya papapa lati beyin as we dey go star 347 star 1004 star 1 as oni ti cash da ikoto re laipe sugbon tori akoko eja sare wonu ifigagbaga tana yen eja sare wonu ifigagbaga tana yen lana oro deran ma jogi bo ti eje pe ile gesi awon ni won ti kokko lanfani ati mi awon ti gbogbo awon to je ololufe won si ti wo pe it's coming home bi kan won kan ora consolidate e kan won ma wo final sugbon sa dede loku belenja ayo olede argentina bi se won won tun pada wa latowo eyin won tun pada wa fi nkan se ile gesi akoko na oju o le fi wo eja akoko gbe lati bi idari ayo tori siwaju ifigagbaga na awuyewuye wa lori adari ayo wipe eyin o ndari idije ninu idije mls pe ifigagbaga bi merin ti lane messi si gba labi akoso adari ayo yi iyan omo bi olede morocco ni sugbon american ni amero ti da american ni bo morocco gangan ni lo ti se wa won ni ifigagbaga bi merin ti lane messi gba londa re ninu idije mls ati awon asikagba kan ni inu idije mls ni america pe merin lo jawe olubori fun di e yoda be ni pe owo won ati messi owo won kowo pe referee messi ni fifa lo gbe wa pe e se ti an fi lo gbe referee messi wa awon kan nitori ki o le ran argentina lowo pelu england pe so definitely england fe gba ball koju fifa ati argentina lapapo pelu referee so eja ko soro npa adari ayo na
1: nipa isowo dari ayo referee lana in fact o sise gege bi ise mi ri akude kankan sere tawon ololufe so yen bigba ti yan ba fe wa wa wi eyan to wa wa wi to je ni ona awon awa wi to pe ti yan ba gbo gan o yo se
0: je ma popolopo awon ta jo nsise yi because mama e ka je pe mi o kin fe go far tori awon ta nse but I need to lati ma pe ra wa sa case opolopo n fi emotion won fi nsise nipa pe awon ayan na na mi asoro npa pe se mo pa asiri na awon ayan na na to si nso npa pe fifa ni won gbe won nso won te nso lori afefe pe fifa ni o gbe argentina awon nan set go as in
1: se fifa na lo ni kan wa latako ki won ma gba bodanu abi fifa na lo ni ki england
0: local score awon ti ari o ba ti o ni a ti o se ri ta le dimu
1: well
0: emotion ni
1: beni awon seri ti oni ba se mo se ijura wa lona yin alakoko so ti emotion to ba de tin override on ni bi se tin se ko si gba teyan ni ma so nkan ti o ye ko so ibi ti mo ri yen si ni fun nkan ti awon ololufe so o da bi nsin ki boya France abi Norway ko fe play against eyan kan ki referee yen ko wa ni a pe referee yen o ti dari awon game Man City kan abi game Real Madrid kan
0: ti won de lose
1: e ma consider team ti eniyan wa ngba to fi n gba bo ati team ti won to koju won bo se mu yanyan si ni ki se pe ma wo pe ki ta lo win abi ta lo lose ngba to tin mu ta lo win abi ta lo lose wa ti won wo team yen ti tumo si pe in ta won gan so gan won ti wa won ti bias pelu nkan ton so so n ton so yen emi o ri nkan nbe referee yen to ye ko se o se lana ko si ko to seyin ene okan o ise lana abala kokko won so di gidigbo o de se awon mejeji le o de se awon meje emi o mi
0: ri e so lori eto losana pe o se se ko di gidigbo sugba mejeji na won ma gidigbo
1: ja lo mo ben
0: so toju da ifi wa dari ayo
1: ko sa sise kan
0: o ọgẹ tori pin ọpọlọpọ awọn content creator pọ lori ẹrọ ayélujára ṣugbọn tawọn eyan ma n ro pe boya
1: sport journalist ni wọn
0: abi sport presenter ni wọn to si jẹ pe content
1: creator ni wọn
0: ọpọlọpọ awọn yẹn wọn ti take over ori ẹrọ ayélujára ko jẹ kawọn eyan mọ ọtọ ọrọ mọ
2: a le fẹ ru yẹn ku ru yẹn o le ma wa tori pe n to fi le mu awon to je akosemose oniroyin gan tawon gun le hide emotion so ki wa ni iyen to je royin re daraya ka fi yen sapere so ki wa ni ka so nipa
0: iyen la content creator
2: jo pe o ti se se o fe proof professional kankan
0: o
2: to wa mind e
0: to
2: fe pawole en to fe je oni nkan to wa wa so a le fe ru yen ku lapo odo temi gbogbo yen o kin se kini se mi sugbon kan ti mo kan ri nipa adari ayo lana ni pe mo ro pe o na le ti so yen ni abala akoko yen emi kan ro pe o ye ki yellow card o ye ko non yellow card yen daada yen ni first half yen sugbon thank god pe bi o se wa fun won yellow card yen na to igba to ma di second half o yato physicality ti won try lati ma bara won drag in first half e ko ri be mo iyen ni abala elekeji ko de si nkan mi to fa kini e ni pe ile gesi na believe pe ko si to ba je pe physical kini ni ajo wa
0: nbe ni
2: so won mo pe ta ba nsoro kini yi ta ba nsoro physicality ile adulawo nkan kan ta won kan ni mo ti South America ni mo ti won fi ju ile adulawo ni pe won wule mo bo yen gba
0: won wa natural
2: gifted so pe boya ka jo sangun yen mo fe le so pe a sangun to won ni awon South America
0: pe ka jo so di gidigbo
2: pe ka jo so di gidigbo yen tori ko jo bi igba to re won afi bi igba ti won ni nkan ti won ni nkan ti bi be ni egun won tori ko so mo lege si tan kolu lana ti o bale so o lo je ka won yen na to mo ni second half pe
0: e ja pe ko gidigbo
2: compete pelu awon kiyan ara bibi ni bibi so ni tournament pelu gbogbo match Argentina ti mo ti mu fe le so pe ta ba nsoro pe agbara ko si lapo odo temi mo ti
0: South American
2: mo ti e fe ri bi
0: agbara yen ko ti e jo won loju
2: mo fe ri bi igba to je pe won lo as strategy lati fi koko week
0: okay
2: team pe nta ngba ta ba kokko lu
0: ina e ja okorun won le
2: te ba fe go e lo go mo ngba ta ba ti kokko run ni na tori pe and the end of the day igba ti match ba ma pari e tun ma ru pe boya won fresh
0: boya won ese bere
2: boya won se bere boya won se bere
0: ni won be egun se ngun won
2: so lapo odo ti temi adari ayo se nkan to ye ko se bo labala kokko e mo kan ro pe yellow card ni o ye ko je yo kan
0: because not to destabilize the game or thinking of the final
2: sugbon gbe yin na gba to dabale lekeji na won wule wa caution ko to ti
0: e je wa wo ifi gbagba yen kini nkan ti ki loruko e o le de Argentina because lana player kan be ti o ti gba game iro po ti gba game rara o de start game lana Giuliano Giuliano Simo so ti gba game kankan rara sa
2: omo de go Simo mi iro be
0: bo ba de gba iro po start game kankan bo start lana yen ni kilo
2: ro pe o ni o na koko yo jade na
0: lana o da ko lana yen ni te ba de mo start te ba wo style of Giuliano ati mo pe agbara
1: be
0: sugbon oluko ni so nipa pe ohun o ni gbagbo nu wingers that's what we jai pe both fullback o no ma han attack dile so but lana o start Giuliano to je winger to de je pe se ko se pe lati fi fan kankan yo
1: o fe beat
0: o start Jordan
1: okay.
0: Okay.
1: O fe fi beat fullback awon wing back England then pelu highlight won temi ri to fe se ni tabade wo first half bi won se gbe to fe lo style agbara o na ba won po but second half tori pe ko work mo po won need them then a final output e won lo je ko yo tori can you final output e wa okay lana ni in fact o ngole ko open scoring fun Argentina be yen Giovanni
0: ni final third
1: ni final
0: third boya ti won gbele lowo ti override
1: di ehn
0: to gangan le se
1: ben so emi fi ko fe fi
0: bi gangan loda bi po o gba loda bi po bere gidigbo
2: yen be ta ba te wo defensive contribution lana lara awon ton play ti won play kini ton play 90 minutes ton o lo ni defensive contribution ju Awon X1 to to sile lana first 11 lana mo se wo pe okay awon changes kan wa sugbon wo pe o si better sugbon niba ti won bere match tan lara awon agbabo to wo match yen ju oni Anthony Gordon ele to yo yen ohun lo wa so o ya mi lenu lati yo agbabo lui to dey replace it te yan ba wo gbogbo match Argentina to tin wo lati ejo e ko si be yan se ma sare ronu bo se ronu yen pe a long go
0: ni ele b 56
2: so o de ni mind pe
0: o fe sit back
2: o fe sit back gbogbo e ton so pe ohun help won yen ko help won o ko ba won ni o
0: to mo gbo player kan te ko ton so pe
2: ohun ohun help won ni yo godon wa gbe di gbe se bon abi
0: tan
2: ko sa o gbe wole o gbe defender wole a man so
0: bi change si 541 from
2: 441 je bi boy cause ayan na lo ran
0: because
2: se
0: wole na
2: lo fun won ni information
0: e pe 541
2: se ma se lele so lapo do temi da
0: first against him to penetrate
2: that first sub o kokon wrong even though most awon sub e lana lo wrong gbogbo awon to yo na at times eyan le ma wo pe o ti re agba ball kan ai mo e ball lati wo ri ta agba ball so pe kan yo ohun
0: be ni
2: ti won ni yo ogbe ni duro
0: presence yes
2: to si ni tumo so lapodo ti temi sub e awon sub yen ohun lo ko ba
0: nigbati o di pe won change si pattern 5-4-1 Messi from the start on wa ninu box dele but after that change si kini o wa ku o wa the creator
3: be o duro saye
0: o wa di ipo lo wa create lo wa serve won o kuro o withdraw kuro
3: be kuro in the box be
0: gbogbo awon debt e lo lagbara lana
3: be ogbon atinuda agba ball fun ara lori field ni then pelu olukoni na se han ko lana yen olukoni Lanes Scaloni o je ko po ni owo waju yen si o gbe Gonzalez
0: o introduce awon akaraka
3: so nkan to ma se ni pe won wa won se nkan meji won load ball won den gba outside shot beni tabada iwa Argentina ninu idije yi won ti ya before na won ti score goal to merin lati outside shot ka wo Enzo Fernandez no ninu fi gbagba yen lana o ti gba outside shot o nlo bi meta to tin try e
0: ti o je
3: tele kerin yen to wo Messi na tin cross wole
0: o tin depth o tin
3: launch e igba yen li o ti ye ki won focus odo
0: meet up
3: Be, McAllister, Obarin, Denti, Nico Gonzalez, no, dear look, no, no, there's it.
0: So, what's in close?
3: So, what's your call? What's your key, Lucconi? Ko make it so boya ko gbe Ronaldo meji wole
0: precision yen mad
3: o Ben
0: so ko ba Ben
3: ti Argentina ba ti attack ko ba won wonu box ti any dead ball ba wa lati nu box owo e lo ma bo si to ba de ti bo so we 1-2 pass pin a de to launch another cross so ibe lo ti e ki oluko ni yen Tuchel ko ti wa nkan se si boya o ma wa nkan to ma mark Messi ni be yen
0: ni first half won silence Messi nipa pe Anderson lo ntele kakiri
2: beni mi ro pe si silent Messi ta ba wo gbogbo awon previous match ile na ti won ti gba tele Messi o le show yearly match so Messi o le show yearly match it's just like ben pe Messi won
0: won gain energy
2: yen
0: o ma n se energy
2: awon time kan ni so mo ro pe iru e na lo ye ki iru nkan ti a Messi se lana iru e na lo ye ki oluko ni to mo su je ko na se fun Harry Kane lana dandan ti ka ti wa so pe won le bench Harry Kane won de le gbe wole won ni striker meji Harry Kane de je bi option ko se dandan ka Harry Kane wa iwaju won ni Watkins won ni Ivan Toney awon mejeji yen ni more than 40 goals ni season to pari so e je ki Harry Kane e je ko wa laarin ije ki kan na awon mejeji yen na top So it's just like big battle.
0: Kona ma reserve energy.
2: Kona reserve. Shugbon, won sha bi fi ari kin le. Lara won sub to ye ko se and then to ba te pe o ve se sub lana yen. Lara won sub to ye ko waye. Ni ti won ba ya ari kin won kan do ari kin.
0: Depot Rodrigo Depot to include.
3: Ah o ro din arin yen mu. O di arin yen mu o je ki.
0: Ben. O de man start tele.
3: O di arin yen mu ye ki final Enzo Fernandez ko bo se waju.
0: O si waju.
3: Ben. So gba won to n gba wing Argentina no tele to pe won bi igba ti won ba n gba wing back ni. Awon no focus. Ni waju ni gbogbo time yen. So o influence game yen lana.
0: Yen
3: Rodrigo Depot.
0: Hello e ka so. Hello. Hello. O en gbo ko an se elu e ti e da wa lona iwo le en gbo.
4: Ani soro.
0: 3310 lo nsoro an so pe elu en so pe ta lo nsoro. Se e ti o ko da wa lona. Ah. E ka asa lati kan ni splash lati n pe yin.
4: E ka o.
0: O san lati
4: ni.
0: Oruko ni adadugbo te wa yi.
4: Sa
0: oruko yin atadugbo te wa e lati kan ni splash lati n pe yin
4: to mo lan
0: eni
4: do na la lati jelu.
0: Okay, igba o lati play cash
4: ah o ma ti se de o ti le lona
0: se ti jeri sa
4: be
0: sa
4: o ti le lodo kan
0: se ti jeri sa se ti jeri
4: sara o
0: da congratulations yin le je 50,000 naira losan yi. So customer care ma pe yin laipe won abira candidates yin lati ba yin fowo yin bo se je niyan to lede kukuru to mo suje na lo ni gbogbo
3: awon lo ni gbogbo e bi
0: awon gba bolu o lebi kankan
3: awon gba bolu lebi o
0: awon
3: lo
0: lebi e je ma lo fun tose yi a je gbe bo se je niyan o bo se je niyan lapa abe yen o eyin e ja lo fun tose yi ere gbogbo di ola ọlá yẹn a tún láǹfààní àti ìfẹ́ lójú dáadáa pàápàá jùlọ àṣekágbà àti top place tó máa wáyé ìyẹn lọ́jọ́ sátidé àti sunday etí ọlá ọ̀ ẹ̀

0: Ami.
1: Abu Olorun to nipan ju ewerin lo iseda to laye. To Lorun yo ma dabo wa.
0: Ami o.
1: Leni ati lojo gbo. Ti wa na dun lati ma ka be.
0: Rara o.
1: Sugbon sibe sibe na agbodo ma ja yin. Kelima, wipe bi o ba sele si akata yin ko tumo si pe ko sele ni ibumi.
0: Be ni.
1: O n sele o, anu la wa kan ri gba.
0: Bo se ri.
1: Egba anu yen na kedumari ko ma ka ku lori enikokan wa laye laye fa abada.
0: Amen.
1: In ta kan nilo lati tun ma se pelu wa ni pe ma lo sojo opo Ibadan re Facebook wa. Lagban Splash FM 105.5. Nibi ti a kale si te ti ma wo wa. Be se wo wa na le se ma gbo wa tele tele ni radio asoro ma gbesi. Sugba nisin o tin gbesi koda e tin ri awa ta nso ta nka se ti yin.
0: O di yato fo.
1: E ma fi comment yin soju opo nbe. Ero kan ti na e ma dabole sapa be kale ma wi pe e ti lanfani ati wole si inu iroyin gbankogbi fun tosan oni kunle omo ani fowo se na lo ko mi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni ekule o eku amojuba wa esiku eti gbo wa losan oni
0: isu atenumoran ki jona o na ni iroyin gbankogbi je tori pe awon osele to ti sele lawon ha bi kan eleyi ta mu wa se ti gbo yin ke le ba fi kogbon
1: be ni
0: ki ru e ma ba sele ni bomi la se mu wa se ti gbo yin awan fi eleyi ki yin pe ka san o ni gbogbo bi te en ti lanfani lati ma gbo wa ikani omo lu abi la npe bi splash 105.5 fm ile fufun bala o felele ni ilu ti ibadan
1: be ni o
0: e mo ipe awon iroyin ohun awon akuri to ba gberu ibe lati koko bere o ogbo bo ba doju ogbagadi gan e ma ni anfani to po repete lati ma fe ti yin ko yawo iroyin loro balejo nu e da girigiri wa si ta ko yojara ile to je ti ikani omo lu abi splash fm 105.5 ibadan eyen kan ma like e ko po repete e love e koko jaburata e bere si ni fi awon atejiye n sowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon oroyin ta ba tari sakata odo oti yin
1: bo ti ri ni
0: e pin kari ile e pin kari oko e pin dese kuku ko tun na paja
1: e seun gan
0: pupo pupo okere lohun ko le ma je anfani fun ko wa wa ni o be tin se be ife lo so wa po oluwa ba ko ni jo jalai lai
1: ami ase ijumari
0: adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus onloruko temi mo tan yin eleyi to se be nko momo o se dada
1: okay eja gbera pa ka bere sini dabole lati akata odo wa nbi gege bi eyin o ti se ma gbo lekun keke nigbata ba bu akori ori e ta ba bu jo se ti yin ni ise titi wa lapa bi lẹyin ti won ni awon oluko ati akeko ti won gba ominera won pada kuro ni akata awon iko ajinigbe to ji won gbe nijoba ibile ti orire iyan ni ipinle ti oyo ti won si jowo won si akata awon eyan wa won ni iberu bojo o si nwa lori okan aya awon oluko ati awon akeko nibe fun on to ni se pelu oro itu abo ti won npepe wi pe ko gbopon o ni apa agbegbe yi ki etu abo ko gbopon awon orija sa awon osise letu abo lapa ibe yen o ki ofo ma ba si wa to pada to gbegiri ki won ma to pada gberu won lati eyin in loro nfin jade lati akata won be bayi wi pe ijoba o e dakun tori olohun lo titu ama wi pe oluwa ni so ni o sugbe eyan ni o lo lati fi se eto abo si akata ta won bo ti e je pa won akeko na won koko iwa yoju si ile eko sugbe lowo yi die die die die won tin pada yara akeko pelu e be eto abo won pepe wi pe ko tun gbopon o lapa ibe yen na
0: o de wa ja kokon lo si ipile plateau tori yan se lalaye o pe awon odo eleyi ti nbe ni agbegbe kan eleyi ti won pe ni berom o na ni mo ti se lalaye o pe awon karamba ni eda iko akonona to ni agbara eleyi to nsoro bi agbon lagbegbe won awon eyan ti ti lanfa ni ati gbemi lenu won o na ni mo to otalerugba o le to si je pe ko won awon eyan to ti di alai ni le lori ati awon ti esi jube oro nitori anfani emi ara ti won won ni o le ni egberun 1450 ni bo gan ni awon osele o se wawe to fi digba nkogbe e to se be lori tablet ti wa losan toni e mo gbo un ba kuko re ba ti to
1: ah e je ba won de ibi ti sele gba nkogbe ele ti sele ni ipile ti delta en ba leti ko gbo o be si ni ki obi ko tu te ma won ma re leti o eh a se content creator a se je content creator ko si ona ti eyin o le gba labe lana to to ati eyi to ye lati je ni gba ojuma lowo yi ile ise olopa ni ipile ti delta ni ani owo won ti pada te arakunrin kan ti won ni ohun o ma se agbejade foran lori awon ati ayelujara gbogbo tan pe ni content creator lowo yi lori esan fifi ti pati kuku ba arabirin kan ni ajosepo leyin e be arabirin yi si se be won lo kede o wi pe o sese ko je yi te ri mo ninu foran ohun lele yo afaimo leyin re ki ohun o mo pada gba emi lenu ara won ngan na li nbe waju de si yi ti wo lowo lowo o ki wa lo pada sele gan ona wo ni arabirin yi gba to fi di akata arakunrin yi ti oro fi nde gba nkogbe isele to nipa pupo pupo ni bo ba ti ri nkan lori ati ayelujara se wa di ewo dada finifini ko to di wi pe o lo jade o lo bontohun o ba si ti ndi wi pe ma wori inu yara kan le tura ka bi inu yara kan to fe je won nkan be tete be to ba ti re eyan marun mefa meje mejo te ti pe nbe won fe se training fun yin o wa je won nkan lo fe se training buwo ni e what sort of training is that
0: abi
1: so be that kan nonsense
0: okay
1: ayin won ni lowo yi e ja tun wo sele mi to tun pada sele latari bi won ti ni ti se ye isele isele ile ise olopa si ti bere iwadi ati gbianju lati ri awon eyan igba

0: Okay, a ki n ka bo pada iseun gan. Ah, Michael Olatunbo so sa mu mi lenu losin. Okay. Okay, you are right.
1: Rora loni o.
0: Oh my god. Oya Jani show ka mu isele ti o tu di gbankogbe to sele. Latari bi oro kan ti se jade to si n bi eko popo. Fun awa ogowere papa julo awa ta n wa ona lati di eni gba ojuma. Pelu bi ori awon ati ayelujara gbogbo wa. Awon ori ati ayelujara lati ma lo yala ave di content creator ni lori TikTok ni lori Facebook ni lori gbogbo agboyowu to ba je bo ba tin di wipe mo fe se training shine your eyes o shine your eyes very well e shine oju yi dada e deju dada ke si ri awon agbon bi ti won tin pepe yi wipe awon o ba yin se idanileko keri wipe ojulowo ni o be si ni ki se ona etan lati tan ni sibi ti oto ati eyi ti o ye tori iroyin eleyi a ma wo wipe bo lo se je bawo ni isele isesele ti o fi n pada bigba nko gbe ama ile ise olopa ni ipele ti delta ni ati mu arakunrin kan to je gbajogbaja oni tin lori ati ayelujara lati fifi awon ise lolako ojo kan sibe content creator tin be ni lu asabani ifeanyi ogbonna ti opo eyan mo si odogu ofasaba won ni odogu ofasaba ina ni opo eyan mo fun o fun esun wi pe omo ogun odun kan lo mu male to si ba ni ibalopo ti pati kuku o je dodo ife ni ara omodebirin yi leyin ebe o pada wa bigba nko gbe alagbara gan popo won ni ko pa ko jina ti isele bo ti e je wi pe ki se ife nu omodebirin yi o na ni isele to sele yi sugbon ogbon etan ona etan ati alumokoro yi lo fi je dodo ife lara omo yi leyin ebe arabirin yi ma gba emi lenu ara re sugbon ko to di wi pe isele ipada digba nko gbe iwo royin punch lagban ti punch metro nario ninu atejade ti won gbe sode latodo eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ni ipile ohun bright edafi o se alaye wipe orupo arabirin yi to ti gba emi ara re bayi ni pe ni favor agbro to wa lati ijoba ibile ti ariwa ti ugeli o ni ipile ti delta won logun le irin ajo lati ilu ibi to wa lati agbegbe ti delta lo si asaba nibi ti afurasi gaga to wa to ti kede re wipe o fe ko eyin eyan nibi won ti se ri owo bi beji yan se le di owo ti o ma pa owo fun yin yala lori TikTok abi Facebook ni eyi na ni omodebirin yi ri o wipe se ke eyan o sanwo lati wa ko eko bi eyan se le fi page eyan din ti o ma pa owo fun ni ko si n to buru be eyan ba ti wo wipe ah se n tohun na fe ma se re sugbon iru anawo ni iru isele yi gba won ni arakunrin yi ba gbe sita igba ti arabirin yi won ni o pepe wipe o na nife o lati mo nipa iru danileko bayi won lo se gbogbo lana lati fi foko sile ngba ti o foko le won si mojo o si iya lenu lojo kini osu kefo odun 2026 yi leyin ti arabirin yi to gun le irin ajo lati ilu to wa lo si ilu asaba lati lo ba afurasi na aja feto maniyan kan Israel Joe eni to fi oro isode lojo tuside to lo lori itako ti ayelujara to se ti ibanidore to nse alaye wipe arabirin yi gun le irin ajo koda nigba to nawo ife si omodebirin na won lo omodebirin na so wipe I'm sorry e ma binu o emi o ti mo okunrin ri mi si ni ife si nti e fi nlo mi yi nti mo ba wa ina ni ki e je ki a mo nipa re won o nilo won o si setan lati gunle eyin ore ta mo fi la nfere ni ngba ti won salaye jo so o wipe arakunrin na si nso yanyaya wipe iro o nti ohun fe se fun na ni ki ohun o kankan lori ona ti eyan gba lati fi ri owo ti page eni sin di owo lori awon ati ayelujara si iyalenu arabirin na ro wipe ibi ti awon ti se dale leko bi ana ni ero po ama yato sibe o ri pe inu le itura o na ni nkan pada di abalu ati ababo komo lanfani ati jade o si fitipati kuku ba omode birin na ni ajosepo ilekun amuto ro wa tin be lara omode ogun odun yi iyen favor o fitipati kuku e jadanu leyin eyi won ni arabere yi ibanuje okan lo ba lo le ni ireti wi pe ohun fe idajo ododo ohun o ti ri be si ni oju wo ni ohun fe firin ni gboro mo pelu ru eyi to sele yi won ni be ni arabere yi bo sori ati ayelujara eh favor agbro won ni oruko won ni favor agbro ohun wa lati ariwa ijoba ibele ti ugeli ni ijoba ibile nibe ni ipile ti delta won fi etan lori lana won fe ko ni bi ati so ori ati ayelujara di owo won ni lati akata gbajugbaja ori content creator kan lori itako ayelujara oni sugba etan lo bade o o lo sese ko je wi pe yi ti ari ti ohun so yi ina ni o si di asomo leyin ebe to won o fi gbemi ara won oba yi o pada se be pelu eleyi iroyin jade sita o si di in to di fanfa lori awon ateko ayelujara won gbe afurasi nile o ibi oro ba to wa pada fole si o Nigeria fokan bale dadan na ni o di iroyin si eti yin teyin na o si gbo kọlọhun ko ma je ki awon omo wa o sirin
1: ami
0: kan mo si ko si owo eni bi
1: ami o
0: to fojuju eyan ri
1: ami
0: tori mo te ri ki gborun aseka eni bi pin pin ko gbo odigbo ba sere koju to ri sugbon seda oni je won ko sowo
1: ami ati ami o na ni royan mbade e wa ja lo si ipile plateau tori pe agbarijopo awon odo eleeto yan ise kalu amomo nkan ati ise agbede laayo eleyi ti won pe ni Biron Youth Molders Association BYM o na ni mo ti se lalaye o pe enike eleyi to je pe agbegbe ti Biron lo ti wa nijoba abile ti Riyom nipinle Plateau o na ni awon karamba ni eda iko agbesumo mi kan ti ko lu o leyi ti won si gbemi lenu onitohun gege bi egbe ohun se wi won ni arakunrin ta won so nipa re yi oruko re a ma je Mangai Musa eni odun meta le ni ogoji 43 years old o na ni se won ni jejemo pe awon adi amara iko agbesumo mi e to je pe eya Fulani ni won o na ni won lo re ko lu o ni ilegbe re ile ti nbe ni Bangai le ti o si gbemi lenu re iye ni ojo 14 osu keje odun 2026 negbati eni ti sako wi agba fun egbe ohun yen ri won ten wong ti o mo sele yoro lana oni se ri idi ti a fi gbemi lenu arakunrin ye o na ni awon o ti le so titi di akoko ta n soro yi o tori pe bayi ti won arakunrin ta n so nipa re yi eyan tutu eyan oniwa tutu bi adaba o na ni se oni be ba fe gbo arakunrin ta n so nipa re yi ko mowo ko mese ala ilese lorun o na ni si se nigba ti won gbe sumo eni ti sagbon so fun lese olopa nipinle na iyen SP Alfred Alabo o se lalaye o wi pe gbogbo ona lati ba eni ti se agbarijo fun le se olopa soro o na lo ja si pabo sugbon se agbarijo pe egbe ohun nigba ta wo mo soro lati akata eni ti se alaga apapo won iyen Dato 13 o na ni ti fi di oro mule pe o kere tan awon eyan eleeto to 50 niye o na ni won mo ti gbemi lenu won o ni nkan bi ose meta seyin leeto je pe awon adi amara kolu ni o na ni won se be soro bi agbon ni awon agbegbe e ti nbe ni ipile Plateau 13 en to be ni selaye awon agbegbe ohun leeto ni o be lati musere Barikiladi Riyom Basa oni se ri gbogbo agbegbe ta pe kelu yi o na ni amo ti nda wahala le te si soro bi agbon o oni ni nkan bi osu marun seyin igba ni ya awon eyan na ni won ti gbemi lenu won ta ba wa ro 50 e ti a tun sose lori re ni nkan bi ose meta seyin o ni o ti di otaleru gba bayi eleyi to ji awon eyan e ti won ti gbemi lenu won oni se wa ri ogoro awon eyan ni express ni sako ni legbe won bayi o nitori iberu bojo ati ran won lorun ari mabo oro ta n so nipa re yi o na ni amo gbe kale o iyen ni le olu le se awon oniroyin e ti nbe ni lu jos le ti won se lalaye pe ati gbadegba o la won pariwo tatatan si ijoba won ni ipile Plateau leti lati wa woro ko fisada lori awon isele na ajo ileto odibo ile de wa Nigeria ta mo si ajo INEC àwọn náà wà ń bi ètò tá a sọ nípa rẹ̀ yìí o léyìí tí wọ́n ṣe lálàyé pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí a ti sá kúrò lágbègbè wọn yìí yóò mú kí àdínkù kó dé bá àwọn olùdìbò eléyìí tó yẹ kó kópa nínú ètò ìdìbò ọdún 2027 ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbàjọ inec nípínlẹ̀ plateau ìyẹn sam eliegu nígbà tó òun ó mọ sọ̀rọ̀ ńtí ẹ o oníṣẹ́ ẹ̀rí agbègbè basa barikinladi bokosi gúúsù ti ìlú jos agbègbè mangun agbègbè kanam agbègbè riyom àti agbègbè kan ilé tó ń pè ní kánkẹ oníṣẹ́ ẹ̀rí gbogbo agbègbè tá a sọ nípa rẹ̀ yìí ló ti di ahoro ìwé ìròyìn guardian ló gbé lónìí gbàǹkangbì ló dà lórí tábìlì tiwa.
0: ọ̀kẹ́ yìí olúwarẹ sí ṣáà máa bọ̀ ni àbí ká kébù lọ ìwo ló fẹ́ nú ẹ̀ gangan sọ̀rọ̀ fọkànbalẹ̀ gbogbo tó bá fẹ́ láṣẹ fún ọ ká mọ̀ bọ̀ ẹ yá ṣòun bẹ́ẹ̀.
2: wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ kú o lè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi.
3: ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
2: ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe maggi native jollof rice. ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: maggi star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
2: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
4: maggi star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a

0: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
1: Bankobi iroyin agbosogbanu.
2: Okay, aki ayin ololufe wa patapata gborongodo esun gan pupo. Aki yin amariri yin gan. Bo la se fe dupe fun yin ju kolorun ba ni dupe fun yin lo.
3: Be ni.
2: Ah ni nkan kan ta fe gbe fun yin ju be se ni fe wa to yi. Ka wa na o sa ma ki yin, ka ma ki yin ni.
3: Be ni.
2: E se wa dupe o Osunje Oluwa fe fe mi nigbati mama titi dinna tele. Beatrice Mba Deborah Ade tutu Ogini Ojo e seun gan pupo. Ari Adedeji Kehinde Olamide loju opo Facebook wa. Ah, Olamiki, omo bile latapata ganga, misa gbamu, gbamu, jigi, jigi. Okay, Adama Oyeniyi, Abisade Polo, Titilayo Emosu, Akinye Shungan, Oluwa Segun Odusi, Ajibola Ogunshade, Anyalola, Shungan Sherifat Funke Aziz, Eina Shungan Okpeyemi, Aleshin Loye, Akie Yina Obe, Shewole Sojokpo Facebook wa. Melo la fe wi fun mi layo akinwe ko mi akiyin gan pupo gbogbo yin patapata na la mo riri yin edumare yo ma wa pelu eyin na ko si ni da yin dabukata yin laye fa abada
3: ami o
2: be se fi wale te wo wi pe akuko ra data fun yin eyin na le lowo te fin se sugbon be se ni fe wa olorun ba ni fe yin ju be lo
3: ami
2: eja wo isele kan ti o sele ni ko pe yi koda to bi gbogbo aye lati ma soro lori e papa oro awon akeko ati oluko ti awon iko ajinigbe ni joba abile orire ti won ji gbe njo ni sugbon ti won gba ominira won pada ni ose ti a wa ninu re yi adupe folorun lori iyan sugbon igbiyanju lori ona abo ati bi emi won ti se de ni awon ile eko ati ayika ati ayida to fi mo gbogbo ibi to rogba yi ijoba bile orire ka won ninu beru bojo ni awon oluko koda awon akeko ni won wa lowo ba tin soro yi bi iroyin ti se nfidi e mole ninu iwe iroyin punch to jade photo ni ojobo Thursday lagban ti punch metro won ni oluko kan ti ohun wa ni ile eko giga iyen community high school nijoba bile ti orire lo ti soro lori ibi ti nkan de duro papa leyin ti awon akeko ati oluko yi ti edumare mu apada dele layo atalafia tawon omo yi na si foju gan ni awon obi won won ni ise ti bere lo ti to o si awon yara akeko awon sugbon yara akeko sofo ojo pupo iberu nbe loka awon akeko yi won wa si ile eko koda awon gan ti awon je oluko gan ninu inu fu ayafu ba won ba nke ko bayi le mewa la won woju ferese le mewa ni won ma wo kan bayi nitori iberu bojo to wa lori okan aya won wi pe se ko tun ni je wi pe omi o pada teyin wo gbin lenu se awon elegiri yo tun ni pada yabu won ni ile eko ninu iforowero ti ile ise iwe iroyin mo maworan kan to se pelu oluko yi lojoru Wednesday ana eleyi to so lede abini lo so lede gesi sugbon ti awa nko nti awa nka si yin o ni ede ti yoba abini bi wa oni lo ti to lati gba ti awon akeko yi ti won ti ji won gbe nko jora won ka mo paro tanra wa je o abo nibe ninu fiagan in la won wa ama atigba ti awon ti wole eko pada ti joba si ti kede pe keko bere pere o awon keko o wa o perete ninu awon keko yi ni won wa be si ni awon to wa gan na emewa ni won foju wo ferese lokan aiba ma ko ma digirigirigiri won ni pelu ifemi ti olohun abu olohun in lawon tawon na je oluko te ri awon tawon wa yi in lawon fin wa o nje bo wa lo ti se ri leyin ti awon oluko ati akeko yi ti won ti gbo iro pada bo won oni kamaparo lati gba ti awon akeko

0: won kan ja lona ti o to si akata ni ati awon in to ni se pelu mema gbe awon nkan ti won pe ni egbogi oloro to le ma mu opolo eni tani itakuta commissioner fun ile ise olopa ni ipinle awon Ibrahim Gotan lo si paye oro yi lojoru Wednesday lana ode yi lasiko to nse ijoko opade pelu awon oniroyin nilu osogbo nibe na lo tun ti kede re wi pe oluwa se o ai won do la adara je kan eleyi ti won si pada tun ri owo ti se bi million meji o le ni igba owo orile de Nigeria owo tanra miwe ituzile won tun ri gba ku o ni akata awon iko ajinigbe yi gege bi ani ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle ohun o se alaye wi pe lara awon afurasi yi o na lati ri awon iko ajinigbe meji eleyi ti ati ri awon afurasi omo elegbe okunkun meta ti won se iwadi alagbara lori won lowo be si ni awon eleyi tun ni nkan se pelu awon iwasi awon odaran mi ti nsele lori mimo se yiwo pada ma se awon nkan etutu loni ranran atawon afurasi mejo toto mi ti owo pada tote lasiko ti won yabo ibuba bi ti awon iko afurasi ti won wa gota salaye o wi pe awon iko osise leto abo nigba ti won osise won dola arakure kan ni 50 odun ni 50 years ti se eya fulani ti ndaran je Haruna Yusuf eni ti won si alaye wi pe won jigbe o lojo kesan osu keje odun ta wa yi nibudo titi e tin be ni wa Simi Village loju ona gbagan si ile ife silu Ibadan o se alaye si iwaju si wi pe awon iko tin gbogun ti awon awa odaran commands violence crime response unit won sise takun takun won si toju po ese awon iko ajinigbe yi finally won pada mu awon iko won yi won mu won male leyin e be igbiyanju nlo lori awon igbiyanju mi ti won tun sa lori awon afurasi iko ajinigbe o leyin ti owo pada ti awon afurasi ajinigbe yi won ni ibon bere si ni rota kotako ke soju boro na fi gbo mo lewo ikuro won lago ti won foju gan ni awon iko sise leto abo bayi won ni ibon bere si ni ro ni tako won ni ile ise olopa lo si besugbegba won fun won ni afunta yanyan won ki o ko ti iyalaya won je gangan won ki fun won leyin ebe owo te meji ninu won ile ise olopa wa fidi e mole wi pe lara won nkan ti won rigba na ni owo ti sere ninu awon nkan ti ti rigba lowo awon molebi awon eyan 2,217,800 naira won ka ni kasi ni won bere si ni ka ni 123 ten ka 2,217,800 naira ni inte rigba lokata awon iko won yi won ni sugbon o eni ti amu si gbekun won ro na gba ku o ni owo won lai fi ara pa pin igbiyanju si nlo lowo o gege bi commissioner ati salaye wi pe gbogbo ayika ati ayida ni ipinle ti osun o won o ni raye lo daola nbe tori wi pe ikoko ni gbomi ko gbeyin ko tun pada gba soso nu e pelu awon iko afurasi odaran ti e ma awon ajinigbe nigbati commissioner tun si paye oro si waju si wi pe afurasi mi to tun je ajinigbe o Buhari Mutari won ni owo pada te won na ni sayin oyo lati pase awon iko won ti won sise takuntakun pelu awon iko sise leto abo toku legbeyanju lasiko igbiyanju ti won sa lati ji enikan gbe oyaya Sulaiman o loruko re ni Ijebu Jesha lojo keje osu karun odun 2026 Eita wa igan gan o.
1: O de je fese kan ya ni ipinle Kwara tori an se lalaye pe lo ro kutukutu ana. Eleyi ti se ojoru Wednesday o na ni na ogori ile kan o feju kekeke. Ile ohun shop mefa ni nbe ni waju re o si ni kiosi kan o. Won ni ijejemo ipe ati shop mefefa ati kiosi ta nso nipa re yi owo na o mu ojo kanle. Iyen ni lu lorin ni ipinle Kwara ni. Won ni sele ta nso nipa re yi deede agogo meji oru o na lo waye o ni agbegbe kele ti won pe ni tenke ni lu lorin nigba ti won mo tesiwaju lati akata eni ti se agbenuso eni fun ile ise panapana iyen ni ipinle Kwara Azan Adekunle o se lalaye pe oro ta nso nipa re yi o de ti gbo awon o iyen ni ago meji koja aseju mokandini ogun loru ganjo ni o ni ogba ti iroyin o de ti gbo awon o na la won ti gbe body lo sibe lati daju pe owo na hun ko tayo bo ti ye oni bo ti le je pe kawon o to debe awon shop mefe fa ti nbe nwaju ile ati kiosi ongi kan e ti nbe nbe owo na o ti mu baba wa fese kan ya ni ipile rivers won ni ile ejo kan o ele to njoko ni lu port harcourt lo ti ni ki baba agbalagba kan eni odun marun le ni adorin won mo mu lo sibudo itoni sona nibi ti o ti lu odun mewa aso pepe ni wo fi roko oba nje baba agbalagba won en ti e poruko ti e ni promise chuku wa ti ele ti eni omo lomo ti se omo odun mokanla obirin o na lo se koto kotona pelu e adajo ile ejo won nigba ti o ma gbe idajo re kale o iyan oni idajo rita ogongo o se lalaye pe gbogbo awon eri ma je mi so ti nbe niwaju ile ejo yi e ti an fenu so e ti an se akosile re ati awon eri to ku o na lo ntoka si baba agbalagba yi o eni to lo re wi iwa koto pelu omo olomo won tesi waju pe baba agbalagba yi o na lo to omo na pelu owo o lo si inu ile todo ti e o si bere si ni se koto kotona pelu omo na lai moye igba o ni dajo ogongo en ti o tesi waju na awon oro ile to gbe kale o pe bi e se wa yi baba agbalagba yi eni odun marun le ni adorin o ye ke lo lo e to ku aye yin nibudo itoni sona ni o sugbon se oro to de ti gbo le ejo ohun o na ni wi pe awon omo ti baba yi bi won o ni ya mo baba yi nikan o na lo ku won ku won ni la be be ko mo lo sibudo itoni sona nibi ti o ti lu odun mewa pelu ise asekara won ni otan be o ko si anfani lati san owo itan kankan sugbon sa yo san owo kan million ko wo ile de wa nigeria ni o ini fun e bi awon omo hun eleyi to se koto kotona pelu e loro ba di court arise ba tele
0: okay ni bi ro lati ma wa le lori igba nkan gberoyin fun ti oso oni lase lowo olohun oso ola ni dede akoko kan na latojo lanfani lati je ke tun ma gbo iroyin igba nkan gbe be si ni ti fute do royin ago mesan ni owuro la ona ni yen na yo ma de si ti gbo yin ni kete ti ago meta to ba tin lu michael ola tun bosan le lanfani ati ba pade lori talking point sugbon emi ati alanfani ati jo pade to ba di ni ago meje asale oni lori eto gbagede oselu agbenuso fun egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo Alhaji Olawale Sadare awon na ni alejo wa lale oni lati soro lori kiga lo nsele ninu egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo kisi ni afojusun ti won ni gege bi egbe bi eto idibo gbogbogbo ni ipinle Oyo bo ti se nbo lodun 2027 eyi ata won kan ojo kan ibere mi la ma tekelu lori eto gbagede iselu lago meje lasale oni pelu Alhaji Olawale Sadare titi gba na kunle o ma ni fowo se na loruko ti mi ojulowa ni kai presenter yin na ni awo ma dide fuya bayi a se ma fayin le oluwa de si lowo titi ago mewa ale oni ko lole eyin ati e e jo ma kopa ni mo fowo re gbaya fun ago mewa ni o to close loni se o to be ni
1: o da dupe dupe pe okun lowo eyin eyan wa eleyi ten ten le wa nikan ni omo luabi o ti roke foto ninu lori iroyin gba nkan gbe ago mesan laaro la ni ke pade wa lori iroyin le ta pe ni ti fun tedo oruyin o titi wa di ola ohun iya adini yin na ni o aminat adetun badmus on loruko ti mi motela yin eleyi to se be nkan momo o se dada

Moki wa kaabo sori akotun eti ogbagede oselu lale yi. Ikanni omoluabi splash 105.5. Ile fufun felele nbadan na le tin gbo wa. Moki yin loruko oba dani waye. Oba to lana to loni. Ti ojo ola tun be lowo re bi o ti si lowo enikokan. Loruko Olorun na ni mo fi nki wa kaabo sori akotun eto lale yi. Kawi kodun mara imara ito Olorun ni. Ka so kodun gbo leti ito Olorun ni. Mi mo se edako. Ako gbogbo e, ako sowo oba dani waye. Ko tun ba ni sitale gege bi ise re bi ti se. Sajo ngbogbo kunle omo ani fowo se na loruko temi ojuluwa ni ikai presenter yin na ni lori eto gbagede oselu lale yi ba ti so saju gba yi wi pe eni ti se agbenuso alukoro fun egbe oselu APC ni ipinle Oyo Alhaji Olawa.

0: ibi taba.
1: Mo kin kaabo pada si tesiwaju eto gbagede oselu lori kanni omoluabi agbenuso fun egbe oselu APC ni ipinle Oyo. Alhaji Shadari won wa ninu ile agbara pelu mi. Sugbon bi ti asokale oro sile kan ko to di pa lo seka pelu oja. Ibe na mo ti fe ka mu. Eni opolopo sasa ninu eni ti o je oludije sipo gomina. Ni ipinle Oyo leni lati nu egbe oselu APC. Ni o foju gan ni are bo lati nubu
2: seri iredi ati wasore to mi leni atawon to mi ta nse ko nse lati so pe a fe gboju agan si enikankan ninu gbo awon ti won du ipo ninu egbe oselu APC nitori pe
1: egbe ose ta ati gboju agan se enikankan
2: ni asiko yo enikankan o ti koja ire ninu won won de nse
1: ninu gbo awon mo yi
2: to ye kan se no si nse tori pe ti e ba ni omo to ye pe o ba shaprapra inu yen gan ma dun pe akile mo ti mo bi
1: gbogbo awon mo yin lo shaprapra
2: se odo yo ko se ni kan nu se ri bi ta ti ni soro ni pe awon to qualify lati je governor atawon po mi ninu egbe osiru awon ti poju ko si adanu gbogbo won ko en to je list ni won to ma ni kan ma se rating en to ba je list ni won o je o be si elomi to wa ni o be te elomi to wa ninu egbe mi lo so any problem of choice
1: se asodun lele yi o je
2: o a pada de be se ri ninu egbe wa asoriire olodun de ka wa ye olodun ke wa pelu awon eyan ton je ojimi ton je olu omo ton je akin omo ko se ni kan nu won ti o ti lami la ka ninu se ayan layo ninu gbogbo won
1: e ti ni bi senator meta nu ni je
2: ninu won na ti je pe gbenu eson o wa fun ninu eto oselu sugbon ta nso ni pe ani o sese eyan meta duro ni meji eyan meji o le gba ticket e okan le kan na enikan o duro fe nikan ni ti press go produce enikan nto wa je ko je aftermath e ko ye ko ga a fa ja ni o a ba je ni o a ni gba ni pe lana gbogbo yin le je wa papo lojo so bi omo iya ye bi ore tori ba kenikan yo le ninu yin ko ye ko je pe a so pe a ani gba a baje a fa enikan de so be nsin bayi don si nse yen nkan ti democracy fa yi le fun nipe to ba le wo
1: soro ta ninu awon oludije yi

0: ara won to jade bayi ti an so wi pe awon se
1: bonu won agba o se de guru awai gan ko se lati wo won ton jo ga ti wa oni won nkan ton so yen won so pelu basiko yen se gba ni o tun mo si pe won so pe awon to ku o a ni sise fun o n gbe pe lana a ri ara won to na ti gba a ticket ta yesu gba re to dibo to wole are n to gba ticket to dibo ti wole subo se be ya ti sugba re ko wa ni ni telemi na nkan gba a baje a ni gba ni se won so wi pe awon oni dibo fe nikan kan abi awon oni sise fe nikan to lasi ko ati se campaign gan o ti to
0: e sugbon tori
1: nigba campaign baya ko ri be eleyi oro eleyi yato ti tateyin wa especially 2019-2023 eleyi yato be nitori pe ani eni to je baale ile tenu e kale je n pare sibe yen
0: ta lenu e kale nbe
1: are bola ahmed tinubu ni n to mo so jade nsi pe a se je ti bo fi han wi pe ti tinubu n ba so fun pe nkan bayi ni e lo se bayi lola won o ni ja niyan
0: e sugbon won wo pe are mo awon lowo le
1: aye aye ni won ti mo elomi na le fele mi na le lana ati ngeta won mo elomi na le fele mi na lotla ati lotunla ninu osebo se ma ri ni yen to ni pe aga oye ninu oselu ko se pin si meji lasiko kan en ti o ba de gba ticket kan le ni ko tumo si wi pe ko ni lanfani to jute ni lo lola nkan ta n so fun ra wa niyan emi o wa le ni lati wa tapo enikan to gbo papata alajo se ni wa ton je bi oga fun wa ton de ni fe wa awon lo wa gboro ya di ota won le ni ka ni pe ko nse senator Sarafali lu gba ticket ka le mi na ni ba se sugba ila se sugba ti Sarafali na le ni
0: gege bi egbe
1: gege bi egbe ka le lu mi na lo gba nta nse na la wa na mo se nitori pe nta ti damo je mu e ni ri pe awa o duro ti egbe ko ye yin so enikan o le so pe abi boya won induce wa ni abi je ku je kan ni en ba ni eri lati gbe leyin pe awa gba won na lowo enikan ko wa so ta ko se lana ko se leyin ko le se lola kolo ma je kara pada si aburu ta wa nso nsin ni wi pe ani eje ka gbe je fori eje ka gba nkan to n ba ko le ni nitori pe ati gba le ni lo ma mu ore ti o ju to ni iwa fa na lola
0: sebe
1: nso niyan
0: sebe apc npile oyo si gba won si nigbagbo e wi pe bi oro ba de ibi to lamilaka won o ni juse fun egbe oselu apc npe
1: won le judi won de le juse se ri eni to weju le rumba
0: senator Teslim Folarin
1: se
0: Fatai Buhari barrister Akeem Agbaje awon kan ni
1: Adebayo Adelabu
0: Adebayo Adelabu
1: awon alawo
0: Olalade Usman
1: Asatola
0: wa nbe
1: sanke kanlo e ri pa sori ire gba won ten kan e ogu awon akoni te ba pere akoni e mo fidale
0: gladiators ni won nu egbe osele apc
1: ko si kan nu won to se tan si lo se omo leyin fun egbe tan ni so ni
0: se pa abi tori wi pe inec o seburu opolopo lati mo le jade pada mo
1: nje mo wi pe awon egbe kan wa te pe won kan je oruko egbe lori paper ni te ba debe te ba tan yebe yebe tan ki nse egbe ko se niyan kan lo mo ja pare maye lara pe yan kan ba lo nbinu se bisi to ba lo sibo mi loni ah eni o mo tin se ni o pe yan ba de duro pa lo fe fa nkan kan ja ngba ta kere a ma nse catapult a ni roba te ba fa ngba mi to ba pe fa na na na na to ba ja pati bayi o le ba yan loju ngba ko fo yan loju
0: be ni
1: pe yan ba lo fe fa apc ja ni se bayi oju e le lo si so en ba fe fa nkan ja koro le meji so ta n so fun wa ni wi pe asiko ni gbogbo nkan laye so enikan o de le ma ba olorun lo steering to ma wa oko re olorun ni best driver to n wa agba se wa ni aye nbi ati olorun gbogbo aye kaye so nta n so ni nbe ni pe ani le ni o nkan to wa nle yi o si to pin oro nkan to wa nle yi to pin kaliko se suru so kaliko ori ore ti e ninu egbe
0: tan ti ri
1: olorun je o ba yan to di gbogbo awon te n so yi sasare ti o ti fe ja anfani egbe nu won ta wa de gba pe olorun je ko duro sibe a ma lo siwaju si ni adura ti wa niye
0: barrister Sharafadeen Ali gege bi olu eni ti e fakale ninu eto dibo abenu tegbe oselu APC ti ed ti o ko re si jeyo lowo lowo bayi awon gege bi enikan pelu egbe oselu APC ni pinle oyo se eyin na n roko mo won wi pe baba awon eyan yi bo ni
1: se eyin senator Sarafa Ali ninu eto oselu ipinle oyo ati Nigeria agba wo ni won o jimi oselu ni won ma se wa iru awa egan won mo tun ju ona fun wa ni pelu riri won
0: sugbon yo ni nkan ti
1: se eni ti eyan se a ma ma fi owo gbonje sile nu ma spoon feed e ninu oselu o mo nkan to kan o de mo igbe lati gbe lori re e to ti jalaga ijoba abile ngba to ti jomo odun 37 years lo ti jalaga ijoba abile ki wa ijoba abile kan lasan lasan Ibadan North
0: mo ti kanka to
1: bo ti kanka to en ta so ti je akowe ijoba ipinle o ti je lori osise the office governor chief of staff odua group to pe ipinle me marun loni marun loni eko si nbe so won ti je oga odua investment company ri so any yi o ka to oro de ye bo ti je ye pe gbo awon ikuna ni won laye ti won na loro ye ton ni competence ton ni courage ton ni character so mo so le kan pe a so ile ninu egbe oselu wa a egbe de ka gbe egbe oselu se ka won na gbe bi oludije tori kaye a tin gbe laipe laijina dere
0: e ma reconciliation
1: ri result e laipe laijina se bi lara awon to gba form na te pon ti n tele woni to ti kawo ki pe a ti tele yi a ri now abe ti nkan nu awon to gba form ni
0: emi o mo omo egbe yin repete yin le mi dama emi o ti ma
1: wo
0: mo
1: yi emi wa nso fun yin sin pe gbogbo awon ta nso na mo ma wa sori agbagbe lati wa pledge lo lati won se gbe lati wa kawo ki pe a gbegbe nlo ibe na la wa na nlo to ran mo pe
0: so arebola tinubu le pase fun won bayi
1: o ke si e soro ase a soro ase bayi tori gbogbo won nse minor so won saro bo now ko soro ase dialogue ni ninu oselu ifoko lukun kaliko wo interest kilo pe mi lasiko kan sigba kan elomi to n pa wole ni ongo mo yi pe ton ba ni kan so pe gbogbo world 351 ye ko mu ko ni to n jade o mo pe ninu 351 o le ma le jo abi abi mewa lo o na si ma so le ni pe ah dandan emi ni to si ire ki ngba elomi to ra form 50 million ye ke so kekere o so a le rubbish won tori nkan ton se bi sacrifice ni bi en ba mu wonu owo e to lo fi sasapo egbe o ti sori fe gbe so na de jere egbe
0: e je kin de ka polo wa jale kan si mo nbo lori keso
2: mo tun bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
4: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Nje ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibutoro orilede wa Nigeria. Bakona ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi. Iyen ka kiri agba nlaye. Iyen ni ikoni Splash FM 105.5 ile funfun bala felele le Ibadan. Afin Oba Muritala Adebayo Akande MFR ekerin Olubadan ti le Ibadan kabiyesi baba. Afin ere ele ta wa ti gbe ngbon si afefe lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya ele to ma ndun ti gbangban ma kan si lojojumo yen tori pe la asale teni alanfani lati jara wa si awon iroyin ere idaraya lolokan ojo kan aja bale breaking news exclusive one lapa bibi nle ti gbo ele te ti le mo bo se nlo tori pe baba nso nipa adari ayo ile ti o ma dari ase kagba iyen idije fe eye agbaye ile to nlo lowo adari ayo wo ni omo bibi orilede wo ni bakona baba nso nipa oluko ni joyin club o so oro ilekun iyen lori oluko ni tile gesi baba nso nipa ti the three lion iyen to mo suche o so oro kini n to so lori oluko ni sokin leyin ni abi o benu atelu e jade nu kunkun dun royin na loruko lootu eto yi otun baba tunde omo olawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na dolapo akindapo o n lo lowo button mi yen fun ti tasale ti o je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se n gbo wa nko anfani nbe lati wo wa iye lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa awon ti wa nbe biba Splash FM 105.5 Splash FM 105.5 kete kete bayi e ma lanfani lati ma gbo wa ile ti e de to ma ri wa wo sikiru ayin de oju itere loruko tite mi omo mark ti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papapa ka sun sowo waju amo ni ka to ma lo iyen lapa abe yen tori pe baba nso nipa ti cash e cash e cash e cash e *347*1004*#*347*1004*#. Yen na le ma fi gbori wole o aboju opo ti aye lukara etun lanfani lati ba be yen wole yen www.cashier.ng amo boju opo ti aye lukara ye ba nse bi to ba nse bakan e duro sori owo yen iyen lori ti short code eleyi ti mo pe fun yin yen o ma ja sibe lowo kan le to je yi pe oju opo yen to always to ni e ba n gbo always to oju opo yen ni yeah, the pure always true. Being Kashi Jenny, *347*1004*#. I might back, pay, any no shooter, why not? Lashi, I had jolty or do kiji, Luri Tikashi, late to JP, a bow way late to be no room, obe, fwa, one tea, o batota, promo, wow. Hey, I bet o ti ya won to menu be o ti ya won to menu be iyen baba nso nipa play 3 get 30 ticket to je yi pe 3x10 lo ma je yen o ti ye yin ba yen bi nkan se je niyan *347*1004*#. Iyen o di Friday cash pot lowo o ku de di bẹẹni ku de tun di baba nso nipa 2 years anniversary passport yen iyen odi lowo ku de si nkan kan to tun se daily payment awon eyan agbo pe mo je agbo kun si nbe bi nkan se je niyan oya papapa je ngba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole papa julo baba nso nipa idije ti bọọlu alafowoju sinu ajo loke iyen baba nso nipa basketball tori pe ajo ile tun se ku kari bọọlu alafowoju iyen kaakiri agba nlaye sinu ajo loke yi iyen baba nso nipa FIBA won ti pe orilede wa Nigeria o orilede wa Nigeria nbe lara awon orilede eleyi ti won pe wipe e wa o be ba nife si lati gbalejo DJ yi iyen baba nso nipa FIBA Women Afro Basket ele to ma lanfani lati waye iyen ni odun 2027 bọọlu alafọwọju sinu ajọ loke ile ti won se nile adula ti won gba nile adulawo yi to je ti tawon obirin ni o wi pe borile ede wa Nigeria na ba nife si lati gbalejo DJ won ti invite wa ni pe ka wa bid fun bakan na orile ede bi merin ototo oni won to invite ba yen bo ti e je wi pe orile ede bi merin kan na ti fi won ti fi fe on yen lati gbalejo DJ baba nso nipa orile ede Rwanda orile ede Egypt orile ede Senegal at orile ede Angola na ti fi fe won ama ajo ti fiba won ti ja odi mimo yi pe orile ede wa Nigeria na ati awon kan atawon kan atawon kan ba won na ba ni fe si koni kaluku submit bid bi nkan se je niyan iyen lapa be yen oya papapa eja sun sowo waju eja sun sowo waju tori pe baba nso nipa nile adulawo nbi orilede Morocco papa julo iko agba oje ile to nsoju orilede ti Morocco baba nso nipa di Atlas Lion ajo ile to nse kokari ball alafese gba iyen ni tibuto orilede Morocco baba nso nipa Morocco FA won ti ja odi mimo leyin ti won se ipade tan iyen ni ojo osegun ojo tuesday iyen ni jeta ko yen ti won pari ipade won jo odi mimo yi pe oluko ni ele to ko orilede Morocco lo iyen si orilede ti sinu dije ti fi eye agbaye yen baba nso nipa omo bibi orilede Belgium yen mo nso nipa Mohamed Kouabi Mohamed Kouabi won korin ise re ma nte wa lorun wi pe Mohamed Kouabi ma ba se re lo won jo di mimo leyin ipade yi iyen ni ojo osegun ojo tuesday yi pe Mohamed Kouabi omo bibi orilede Belgium yen wi pe o na ni o si mo je oluko ni o ni o mo je oluko ni iyen fun iko agba oje torilede Belgium ye gege bi iroyin se ngbe jade wi pe awon ti gbase awon o gbase lowo oluko ni won ni o si nkan to jo o won ni o si nkan to jo awon o gbase nta won iye lowo oluko ni Mohamed Kouabi omo bibi orilede Belgium yen won ni o jo lake ko jo loko pe won ni gbase iyen lowo oluko ni Mohamed Kouabi gege bi ajo ile to se kokari bọọlu alafese gba yen lorilede Morocco bi won se je ko di mimo niyan oya papapa o dorilede America gbọ mi dada ba mi eni olohun mo yen ni Chicago ni Illinois lorilede America tori pe are orilede America baba nso nipa Donald Trump mo ja gbọkun o si nbe iroyin ti je ko di mimo yi pe are orilede America yo mo wa ni papa asere iyen ni asikagba idije ife ye agbaye ile to nlo lowo yi nigbati orilede Argentina ati orilede Spain ti won ba nwa ko iyen ni ojo Sunday o ni asikagba yen ma waye iye ni New Jersey lorilede America iyen ni papa asere ile ti asikagba yo ti lanfani lati waye Donald Trump iyan are orilede America yo lanfani lati wa lori papa okoda gan gege bi iroyin se fidi e mule oni o mo lanfani lati gbe ife eye fun eni to bori fe eni to ba bori Donald Trump ni o mo lanfani lati gbe ife eye fun orilede oni o ma present trophy lojo yen o bi nkan se je niyan e se gan ni o te wa nbe yen tori ti wa Muraina Kendi Akanmu e se gan ni Up Manchester United bakan na opo emi alesin loye oni Up Argentina Up Chelsea won ti awon ta Argentina ni awon ti Messi ni e okay ola niyan Kabir oyi wole KB ni e awon ta gbole Matala bakan na oye Lakin Daoud Akanmu e se gan ni Obaka te wa nbe yen tori ti wa Abdul Aziz Opeyemi gbogbo yin pata moki oje bi si Tunde ọpẹ emi alesin loye opche op argentina op messi bakan na murai na kende akamu e sin gan ni o isola kure tajibola lati oyo alaafin e sin gan ni ola mi le kan adeleke e seun te wa nbe yen tori ti wa lati san yo nbadan bi iyan ola mi le kan adeleke abila won oluwa seun lati gbo ara op manchester united Solomon Izike, Eshin Gani or Benny Ode Emi or Mokuri, Eshin Gani or Op Chelsea, Ope Emi Alesin Loye Eshin Gani or Udbunyi Pata Muki, Eni Itan, Ope Emi, Op Chelsea, Adeyi Olami Lekan, Rocky Bishola, Op Manchester Lati Amuda, Adeyi Olami Lekan Lati, Ipinle Nasarawa Lon, Lon, Op Man U, Eshin Gani Te Wa Mbe Yen Turi Itiwa, Abiodun Oyelade Nko, The King of Gentle Boys. Eh, eh. Doju Madina gbogbo Adebolu ni baje. E seun gan ni o. Bi nkan se je niyan are orilede America Donald Trump. Yo ma wa ni kale yen nigba ti ase kagba ba nla nfani lati ma waye laarin orilede Spain ati orilede Argentina. Ba ba nso nipa adari ayo. Eleyi ti o ma la nfani lati dari ifigagbaga ase kagba yi omo bibi orilede Iran ni o. Eh bakan na lo tun farape Australia baba nso nipa adari ayo yi o ni itan le to de je pe o ni akosile to da papa julo ninu DJ fe ye agbaye o ni akosile eleyi to da o tori pe baba nso nipa adari ayo yi omo bibi orilede ti Iran yi o ti dari ifese wonse o ti dari ifese wonse bi meta o ti dari ifese wonse meta yen ninu DJ fe ye agbaye eleyi to nlo lowo e bakan na lo se je wi pe yato si po dari ifese wonse meta yen ninu DJ fe ye agbaye eleyi to nlo lowo e o tun je adari ayo akoko eleyi ti o mo dari ti o mo wa ti o mo dari awon ifese wonse ninu DJ ti ife eya agbaye ni e merin ototo ye baba nso nipa Alireza Fagani Alireza Fagani loruko adari ayo yi omo bibi orilede Iran ni amo orilede Australia ohun lo tin sise riju re o baba nso nipa Alireza Fagani omo odun 28 ni 48 years of age oni omo lanfani lati dari ifese wonse yen omo bibi orilede Iranian Australian on la le pe baba nso nipa adari aye ohun lo dari ifese wonse ile to lanfani lati waye laarin orilede France at orilede Senegal orilede Colombia at orilede Portugal bakan na Mexico versus England ohun na lo dari ifese wonse yen oni omo dari asikagba ile to ma waye yen ni ojo Sunday DJ ife ya agbaye e kerin ri eleyi ti o tun wa dari ayo o wa ni 2014 2018 o wa nbe 2022 o wa nbe ni 2026 o tun lanfani lati wa nbe o ni adari ayo akoko ti o mo wa sinu DJ ife ya agbaye merin ototo 2014 2018 2022 and 2026 idan gangan leto iroyin ere daraya eleyi to dun ti gbagba nkan si bi nkan se je niyan o ya papapa eja tun sun sowo waju eja sun sowo waju baba nso nipa awon ayanana yin awon pundit ikan pataki nile gesi baba nso nipa Gary Neville agba bọọlu nigba kan ri ni lara awon ayanana ile to gbo nje fegbe to gba wo bo ni iyen nile gesi o ti je o di mimo yi pe leyin ti idije ife eye agbaye to ba pari o ni awon agba bọọlu kokan be nile gesi ile ti won wa ninu idije ife eye agbaye lowo lowo bayi to je pe afaimo ki won mo ku aso mo oluko ni won lorun ta ba nso nipa Thomas Tuchel awon oniroyin ni kilode won ko aso mo oluko ni lorun oni won ka so mo lorun tori pe won o bile re pe kini ta won wa se ninu DJ ife ya agbaye gangan kini ti Thomas Tuchel iwo oluko ni kini ta wa se gan sa kan wa woran ni o ni tori pe ko to o be si ni ku ye ki awon agba bolu yo mo wa lori papa o ni ni papa julo agba bolu kan be ti o ti gba iseju kan pere o ni o ti lanfa ni lati gba agba bolu wo lo nso nipa e iyen ko bi maino agba arin gbugbun yen ninu ko ti Manchester United o ni agba bolu lara awon ti o ko aso mo to must to che lorun niyan ngba idije nigba ti idije yi ba pari papa julo ngba ti won ba gba ifese won se le kejo won tori pe won ti gba ifese won se meje bayi baba nso nipa ile gesi niyan England le tu je pe ko bi maino lanfa ni lati gba iseju kan ninu ifese won se meje ije yen oni kobi maino ikan pataki ni lara awon ti o ku aso mo oluko ni ilorun mo ja gbokun si nbe bakan na o so nipa chaloba o so nipa oli watkin ele to je pe oli watkin ti e lanfa ni lati gba iseju mefa iyen nigba ti won koju panama oni se ri awon agba bolu yi quality won ko to ki won joko throughout world cup gege bi gari nefa ise je ko di mimo be tori pe baba ti en so nipa Oli Watkins agbowo waju yen ninu nkan ti Aston Villa e ifese won se ile to gba yen ni sa to tenu bodo yi ninu DJ League nile gesi ati gbogbo awon DJ to ku 55 game ni o de mi awon to nlo bi 21 goal 5 assist in 55 game oni se ri awon agba bolu meteta e ko to ki won o wa ni bench throughout ninu DJ Ifeye Agbaye fun legacy ton lo lowo e bo se ja o di mimo niyan o bakan na oluko ni ninu ko ti Liverpool nigba kan ri omo bibi orilede Germany e baba nso nipa Jurgen Klopp o ja o di mimo yi pe o lo rorun bibu enu atelu oluko ni ti legacy yen to must to che eleyi ti awon eyan bu enu atelu tan benu atelu lori isirisi wi pe o n ko defender wole o ti n defend o ti n se gba o ti n sawo it's too early it's too late kini kankan o ni o rorun lati ma yanana fa awon ayanana lati mo benu atelu oluko ni o ni sugbon to ba je wi pe o sese ti to must to che to je wi pe gbogbo awon sub eyan to make sense ni to je pe o yield fun to je pe eku kebi eku eye kebi eye ti won pada bori ifigagbaga o lawon eyan ni soro o ni igba mi ma nwa to je pe decision yen o ma right igba mi de ma nwa ti o ni right o lohun o so wi pe boya decision ti oluko ni ba make pe boyo perfect ko sen to perfect o o ni sugbon bibu eleyi ti awon eyan bu oluko ni to must suche wi pe ohun to ku die ka to ni onise ti gbagbe en tan ba play ni baba nso nipa orilede Argentina oni bi igba to je pe nkan kan tele orilede Argentina wa nu DJ Ifeye Agbaye eleyi ni oni ba won eyan ba fura bi igba te pe won gbe nkan kan mi wa nu DJ Ifeye Agbaye eleyi ni tori pe iko Argentina e won special papa julo baba nso nipa ogbo ntarigi yen laarin won iyen Lionel Messi oni mo ja gbokun osi nbe o lo special iyen ninu idije Ifeye Agbaye to nlo lowo papa julo ifigagbaga to waye laarin ile gesi atorilede Argentina yen oni Lionel Messi special ko seni ti o ni ru re ninu ko ti o ni je anfani ru e gege bi Jurgen Klopp bo je o di mimo imo benu atelu to must che oni n to ku die ka to ni bakan na Jude Bellingham agbarin gbugbun yen ninu iko ti the three lion ile gesi o so n to sele gangan laarin ohun ati Lionel Messi eja yi koto yen fun ti tasale ina oro ti won jo nso lori papa o pada so nkan to sele nkan ti awon jo n discuss le lori kini n to so ta leni to ni owo yi yen fun ti tasale *347**1004*#. Le fi lanfani lati gbori wole yen fun ti tasale *347*1004*#. abike egba ojo opo ti aye lukara yen wole egbo ojo opo ti aye lukara wole amo ojo opo ti short cut eleyi ti mo pe yen ojo opo yen to ojo opo yen to number yen ko lura won eyi number yen egba funra yin o egba funra yin o sowo dere o egba funra yin o okay 0704 lo jade loju opon 0704 lo jade loju opon bi bakan na 0736 on lo pari e ta leni to ni owo yi fun ti tashale ta leni to ni owo yi 0736 on lo pari e Jude Bellion ojo di mimo wi pe n to n sele gangan re o n tin sele re ton ba ni pe kini tin sele o ni pe se ri hello
1: hello
0: e ka le oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni splash fm ni
1: lance oruko mi ni asimi ile yadi
0: e soro oke asimi yu abi ki le pe
1: salawu
0: lati
1: ogbere muradeyo
0: lati ogbere muradeyo nbadan bi
1: beni o
0: baba n so nipa cash e se ti je ri
1: o ti je die o
0: e ti je die bi e melo
1: bi e meta
0: ilu le je lasi yen
1: 25
0: e ti je n toju ba yen na lo ri
1: 100
0: e ti je 100 e ti je 50
1: beni
0: e to wa je 25
1: Yes.
0: Order another 25,000 naira yen ni asale toni tun ti ma wole. Customer care a pe yin bo se pe yin gba yen bowo yen o se wole. O tun fi tun yin le eyin ti e ti menu benti. Kasun re Olorun ateleda yin lo se. Bi nkan se je niyan Jude Bellion ni nti awon jo nso ki se oro ja pelu Lionel Messi. E ri pe igba ti awon soro tan Lionel Messi mi ori ba e. O mi ori ba e. O ni foul kan to waye ohun ni awon jo n salaye e funra awon leyin ta awon salaye yen to tun wa bi ohun lere another foul mi to tun waye o ni yen ni awon soro le lori ta awon salaye e funra awon ki si oro ja Jude Bellion lo je ko di mimo o ni anfani lagba ni lati gbabo tako Lionel Messi pe ke eyan jo wa lori papa ke eyan jo ma fa bayi ke eyan play against Messi Jude Bellion o ni anfani lo je iyen fun gbogbo awon agbabolu ki soro ja o oni ki soro ja bakan na ni Anthony Gordon lo na je o di mimo pe gbogbo enikeni to ba ni Lionel Messi iyen ninu team o la anfani lo nje tori pe n to sele iyen ni ijeta yi nibi ti orilede Argentina ti pada bori ile gesi pelu ami ayo meji seyo kan oni ki se n ta won lero pe bi o se waye re oni sugbon lati emba ti ni Lionel Messi iyen ninu team oni anfani lo je o anfani lo je despite pe agba bolu at age of 39 ni odun mokandinlogoji o ni ijaya oun lagba bọọlu yi si jẹ lapa bibi lati ma se wele yen fun ti tashale loruko olootu eto yi otunba babatunde omo olawu alex fagusin dolapo akindapo oun lo je ke gbadun mi lapo odo ti yin be yen sikirwayin di oju itere loruko titemi titi ola tatun ma lanfani lati pade iri atayo pelu bukun ni obe mi ba tin dide Lukman ti jani oga wa lori eto ta pe ni irin ajo eda baba o gbe yin debe titi ola yen iri atayo o dabo
2: Ètò ìwòsàn ìrora ọkàn tẹ nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ ti padà sórí afẹ́fẹ́ o.
3: Ǹjẹ́ òun làwọn ìrírí ìrora ọkàn kọjá bí?
4: Tàbí òun dojúkọ ipò tó fi ní ìmọ̀lára pé o kò ní agbára kankan mọ́?
3: Èyí gan-an ló mú kí ẹgbẹ́ Bíbélì ti Nàìjíríà ṣàgbékalẹ̀ àkànto ètò ìwòsàn ìrora ọkàn.
2: Darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí náà ni Splash 105.5 FM ní gbogbo ọjọ́ Àbámẹ́ta Saturday ní déédé aago 4 ìrọ̀lẹ́.
3: Lórí ètò ìwòsàn ìrora ọkàn la ó ti máa ṣàfihàn àwọn ìlànà inú Bíbélì léyìí tí yóò yọrí sí ìwòsàn tí yóò sì jẹ́ kí o tún lè gbé ìgbé ayé rẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí.
4: Èrè aládùn àti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ la fi ṣàgbékalẹ̀ àwọn ìlànà inú Bíbélì yìí léyìí tí yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti rí ìwòsàn sí ọgbẹ́ ọkàn rẹ.
3: ètò ìwòsàn lórí ọkàn lórí splash fm
2: ní gbogbo ọjọ àbámẹta saturday ní dédé aago mẹrin ìrọlẹ.
4: Ẹgbẹ́ bíbélì ti ilẹ̀ amẹ́ríkà pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹgbẹ́ bíbélì ti nàìjíríà bsn ló ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí.
5: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always won.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbun mi ati lati gbo mi lale oni oni itojojo Thursday gbogbo le bi awada bi ere systematically today is 16 and osu na ti sidin leni e e ka le oni gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to sun leto gbogbo eni tin gbo mi njo je mo po ni sun le iku lowo ala ti mo dani niji ti mo soyan didakuda ala bi oni ba won la gbogbo eni tin gbo mi ni asale yi bo se fe sun igba ki igba to ba fe sun eje jesu bu o si bu awon mo re idagiri ohun oni de bayin ajakale arun buku ti mo rin loru gajo oni yale re gbogbo eyan omo olohun e tete si mi laarin seju die ti mo ni bi mo se n gbadua fun yin pastor dekunle epaphras wole yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba giti tun ni lu ibadan emi mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin teleso teleso baba mi ologun ajobo ni ipekun ewa olohun awon awon mogun e je se bayi gbogbo le esowo bayi ogo ogo ogo ogo ogo oba to po ni anu oba to po ni agbara ijinle ife Jehovah olohun to ni emi awon woli ada ogun ati olapada ni asiko yi nibi to ba aye wa de iwo nikan ni kiki mole kiki ogo eyin omo olohun e ja lo dupe lowo e ka tun lo yin bi ise wa e ba n gborin soke latodo pastor Mrs. Temitayo.

itan re ati tawon me ko di itan to kan olorun ti o pada leyin wa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o iwo la kiri sore mo gbe oga lori oro mi oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun eyin e kan so jesu o se aye ope nyo mo dupe bo doju ti mi o doju ti awon omo mi e dide gbogbo eyin omo olorun e ja dide mi ta do si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin o din ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die asi tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigba ti eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de eyonu luo ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won a wa loko o la mu kan a o si fekeji ele bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare keni but o ni duo loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke si waju o ke seyin o ke segbe. Somebody shall stand up and shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mejo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. And Moses song kan nigba ti eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wi pe idasi Olorun emi mo so. There shall be divine involvement. He does see that your word long. O be yen fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko Olorun a dasi mi aba mi dasi. Yi se gbogbo eyan l'Olorun mo ba dasi. Awon ti an ba gba oju rere Olorun nikan ni. So gege bi a se ko mo wa so ni ojo ti mo si di oro I pe nigba ti Olorun when the almighty God get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other ti Olorun ba ba ida si yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbanje lomi lo won o si ni mo pe da si Olorun ni mommy e kan rin lo waju daddy e mo so pe o ti re mi e kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi ka mi ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi and that is God for you Olorun re niyan fun o ki wa se yen nikan ti Olorun ba bayan dasi when God get involved nothing become impossible for you again ko wa ni sin to soro se mo te ba gbogbo bi ti nkan ba ti rorun to ro so mu komo si nkan meji tin be labe idasi Olorun ni e gbe owo yan mejeji sori eni baba ipa mi ti pin odun si tin lo sopin die die ba mi da soro mi oluwa so be se bi Olorun oluwa wa se bi Olorun eniyan ti se bi eniyan se bi Olorun se yo ri ti Olorun ba de to be se bi Olorun iyen won pe ni idasi enikan ni woli ni bo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi ntin be nbe na ni ntin won pe ni eyonu Olorun niyan a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti Olorun ba bayan dasi iyin ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si beyan se le mo gun ko si beyan se le mo te ki yin ewura mo le mo but Olorun obo gun ni to Olorun ba be dagun oni ton yo mo se ninu Exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo Israel je pasapo ese iya afi igba ti Olorun pinu lati ba won dasi okan yonu si won nti en pe le yonu o na ni pe o yonu si won o mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye to ba lo yi bo se n ba ri ajo ati tawon me Olorun yo mo yo si yin en to ba ba dasi lomo gun o lomo te apala badua me ne seto mo so gege bi woli Olorun ah Olorun yo dasi fun
mon lori Facebook kini kan better an se to le gbogbo eyin te ni anoint ati lo odidi bottle anointing kan tan atun mu keji bayi e mama tun mama anoint ara re o si la anointing yen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olodun yo mo ba dashi mo mi e mo sami mo so le kan na iyan to ba gun oni nikan je adu ato ba gba yo gba olodun to po ni pa atagbara yo bo dashi bo se ba won mo israeli dashi to yo won ko ninu ofin ofin awon ara egypt be ni olodun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan woli sami eyonu na niyan roman 9:15 o le mi olodun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa tun fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je n gba eyonu latowo re ji o wu o olodun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o ko ba mi da soro ise mi ji o wu o ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor e soro ba mi da soro ijo yi tolorun baba yin da si eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan da si mo fi ole olodun lowo ko to dale oro kesi omo re ko to dale oro ejo tin be nwaju e ko to dale oro gbese tin be nle ko to dale mo so ni wari ka olodun wari da si olodun wari eyonu olodun mi kabaya zenome kwa bahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan woli bo ni se mo sele to olodun baba yan da si ti olodun ba de lati bo da si in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o any kan bo le ti ri yen nigba to olodun ba won mo israeli da si ti won ri eyo nugba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori keta ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon omo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te n bo lori Facebook YouTube ati TikTok to ba ti disistati atun fe jo ke YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola ta lo so fun opaduwa ki gba ta lo so pe olodun ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni Oyo state eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama eto je principal won o ni ohun to oju awon ri to sugbon to jo pon won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo lohun gbadua fa won yes as if sere we pray earnestly and solo wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugbala kan dide nigba ti awon mo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan nbe ni orun to le gba to le tule mo deje ajo gbadu ajo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso o nka luku wa wo intari white to wuwa awa nkigbe tu won le awon eyan gba pese pese adua and ari result here o je ko kan won bale pe titi dola ladua si to ngba mo so fa awon eyan mo ni ke so ni le mi ti mo bo si wu awon ogbagadi bae ti wahala mo dide mo ran ti gba mo fe ko exam nigba mo fe se wa heck ti o si owo gankan ti mo fe san mo lo gbadua bae na ni nitori adua mi government igba yen si dide o si ba gbogbo awon student sanwo mo ran ti gba mo fe segbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ran ti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi je lati fi ja wedding mi pada se se o wedding idibo won pada sun so o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide mama dide oya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mami ati tawon omo mi olorun fi agbara nla si mama o pada je won mo ko se nikan tin ba wa se wu awon adua bayi ti ki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti ni waju mi
gbogbo ilekun to ye ko si niwaju awon omo mi ma si ma si ma si ma si ma si ma si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun.

gbogbo ilẹkun makaba yaduwa de ade yetos haladus bibeli ni nigba ti awon mo israel ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugbala kan dide won wa fo pe si ni verse 15 yen won ni ehudu omo gera eya benjamin olowo si ibi tayu ti ba mi niyan olowo si ki lo de to je lowo si keni keni omo ba gogo eyan lowo otun gan ke segun ka wa mo so lowo si gba ti ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la be bi adua se adua kan o e ja gbe ban ni o e ja se rayo ti ogogo rayo ti ati gogo iban ti an gbe ki lo wa yo afi gba ti olohun to gbe olugbala dide eke baba owo to ba wu oni olu iba sowo otun iba sowo osi olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe

0: dashimi mo fe ko mu lokun kodun e send the testimony si mi o to don ba si olore to ba so testimony o lewu e wo bi awon ara ogbo mo so se gbelu ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi nigba ti won tu awon mo yen le ti won dupe ti won fi ogo pe ogo folorun orun aye won ori bi ota se fe kori ti won jo loju titi o kori facebook guys ko sawa we can be iya ti won se lore mo ri tawon eyan lo google e iya to so testimony ni jeta lori bi awon eyan sare lo won lo wo boya ro ni pa bo to gbogun to ba gbon bi ko sasadanu kankan sa idasi orun ni won ni oluwa si gbe ewudu ewudu eya benjamin ara gera mi olowo si iyan lo attract mi ko si enikan ti o jo emi lori TikTok, YouTube, Facebook, ni ago mefa bo ti yi pada oni ba. Olorun ni mo fi nse eleri. 6:30 ma wa nbe. Mo si be ni keni church. YouTube ma wa. TikTok ma wa. Laaro kutukutu lola. Eje nto gbo royin die si. Awon to Olorun tun da soro won. Engineer e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi.
1: Hello baba mi o. Mo dupe o. Emi na leri o. Ipeyin ipe to daju ni tori pe mo ma nlo soro oke gan sugbon a ma lo roke a le gba 7 days a le gba so ti join pe ara tu mi ogun ko yato yours ni last year around August September ni mo wale sodo mo se mi ibadan mo se mi wa ti ma ngbo ma sha re ro to nlo ja ma ni go ni gbo awon people nlo are ko wo mo sha shalaye de lati mi kono to tin lo papa ti mu ko sha kesi pe papa ti mi tin lo to ti fi church tan lo sile gbo kon change omo wa ko bi won ton ti bi nigba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 bi 30 something soon but on join pe yin na ise ko le yin bi 2 years ago abi last year na ise ko lo sile yin so pe yin daju gan but what did last thing e wan ni come lost no no lekun mo kon tun na ni mo wa come on si na wa sholude bi ro lude last kini to fe gba na by time agbo lude ogo September e na mo wale mo wa join program ye wan ni ka lo se no no a sha gbadura ni mo ma kan o na wa pa ninu prison o lo wa lo se no no lekun ni prison o de eni o ma jade losu yi o de jade ti gba ẹni ti bẹrẹ si darapọ mọ yin baba mi mi darapọ mọ yin ara tu mi gbogbo iṣẹ mi fẹ pe e preach kanna pe awọn kan wa de pe ko si iruṣẹ tan le ṣe o ma tan ni ko si ti mo ko million si ti mo ko billion si iṣẹ mi ma tan ni ti o ni si ko kan ma tun ṣe bẹrẹ lati zero ọba ti o ti darapọ mọ pe yin gbogbo owo kekere ti mo fi n taja bayi ọjà mi n di ni nla ni ọjà mi la ma wọ millions emi naa wọ millions mo ri 2 million 3 million fi taja baba mi o ipe yin daju mi o mọ bi mo ṣe le dupe ipe ọlọrun daju laye yin e ma darugbo woli eto ti wa jọ mi loju ju ni ori pẹpẹ ti ẹni ka da silẹ igba temi naa deko mo da pẹpẹ silẹ mo ṣe pẹpẹ mo gbadura nbẹ ẹ wa wa si Eko ni bi 2 weeks ago te wa si gate ni ibi feed yi e wa ni Tuesday to ni ka wa ni ojo Saturday mo wa so mi ta ra e praise mo mu mi eni ka mu kada sori emi ti mu mu ise die ku tora mo ara omo mi kan iya wale lati school ari iya ku se para so baba mi mo wa mu kiyan dele omi titi ni kun be mo ro mi si mo sha nfun program 77 te se ni on the 7th of July yi pe ki n wa wo po lo mi titara mi iya ara omo mi na ya mi le wa ike omi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te kule pravas mo lo si bi pepe yen mo ni o ye ki n wa bi program o sugbon ise mi le wa baba mi o ya àwọn angẹ́lì tó ń dá àdúrà ní jísọ́sì ti tán ṣe àmì sàdúrà gbàdúrà tí máa ti sọ lórí pẹpẹ kó ṣàdúrà sí bàbá mi ò sí ìyàlẹ́nu mo bá jáde lọ lọ́jọ́ tuesday yẹn mo ṣàfẹ́ mi gbàdúrà ohun tó wà lẹ́nu wà lórí sickness yẹn mo dẹ̀ béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan lórí pẹpẹ yẹn nígbà tí ó máa di aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ 7:07 yẹn wọ́n pè mí pé kíní yẹn ti clear in fact ibi tí mo wà mo kọ́kọ́ dúró lù mo gbéra mi sókè wọn ò pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní ọlọ́run adẹkùnlé o se bebe o gbadura gba ti mo tun ma dele omo mi yen o se wa lori sickness yen dojo keji wa ra data program 77 yen ma wo mo ba ri awon baba mi awon baba mi Femi mani, mo ti ri baba mi kale jaye intercontinental we do to that she di bi ati mo la ti mi lo ale mi adura mi ti ba eni ka lo gbo mi ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi mo ba gbe sinu ile eni ko to testimony mo yin fun fa so si omo baba yen mo mi wa olomo won se gangan ate ko won di wa o fa so sinu mi mi ba gbe ki omi be se prayer ton mo ba mo man tu ti mo ni nile ba ju sinu mi ba fi nto mo yen lori ba fi se se ya lenu baba mi nigba to ti ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya mo tun para sori ota pepete ni kadale yin mo ba ta ku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi o le dase o ya dase o ya dase o ya dase se ya lenu baba mi olorun ti dase mo e ke pe be la wan keli yin ti mo pe so kale ma wan keli to ba se so ya woman also and she was ill totally and totally jump totally did it totally way would they run up by me on my food today below what but along my gym don't buy any shit only mommy I'm here I want to eat I want to bath I want to kick any con we go come over imagine I want a prayer at a grandmommy I'm over papa she's ill totally I return all the glory back. I thank God for the work of God in your life. Olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko Jesus. Aye yin o ni doko baba mi, ise yin o ni doko. I'm really appreciative. In fact, gbogbo jami te pe mi ki tagon lelojo meta yi, mo bere si ni ta, mo bere si ni gbota fawon aso mi, mo bere si ni ra. Mo dupe o pe mi o. In fact, mi ko tin royin kakiri fawon eyan. Thank you so much. I really appreciate it. Ere ba mi ki mama, I love her smiling. She's a wonderful woman. Oh my support, thank

0: Jésus c'est coup boss bien c'est bête. Oh ton nom va dé ton va bête dada si il ti o ku ton mo se na ni pe inu re o si mo dadun e je fi kenke le si ko to di pe mama lo e wa gbo ogbeyan omo Olorun 6:30 ni ma wa sori Facebook gbogbo omode ati agba a fe dan nkan wo YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola
1: e ka ro baba mi emi na le ri o ruko mi ni Oluwa Sayo Elizabeth omo ojo yin lori afefe tele amo mo ti di omo ojo yin ni ewe nla baba mi Olorun se mi na lori nijo Saturday to lo o mo dupe lowo Olorun baba mi Olorun ra phone fun mi lona ti mi o lero ti mi o ti e focus si baba mi mo dupe o eri temi na ri o eri mi elekeji ni pe omo omo mi igba to sick o pe 41 days o sick mo agbe lo so hospital so igba to dijo keta dijo keji to do hospital won ba ni ko nse omo to ma rin pe omo to se pe ote kan ma joko boro gidi o ma duro pe ko le joko ko le rin ko le se nkankan baba mi mo ni mbo ni mo ti ko ile adabi ti ya mi temi tayo ati baba mi odekunle paparazzi ba ti yaro omo mi o gboro yaro ko si gboro ya abirun won ninu awon omo abirun yen ni ton ma ngbe ti won ni le rin ti won ni le se anything ka lo si general hospital ka ma lo ya street baba mi emi ma gbororo yin ororo te ma fun wa yen o ma sise atomi 77 baba mi mo ba gbe ororo lo so hospital mo ba na iti omo yin leyin latori de kan ni ese baba mi omo na pe odun kan ninu osu kerin odun to koja 21 lo pe odun kan baba mi mo send the photo re si birthday re mo send e si yin omo na tin rin bayi o tin sere kiri o nse bo se wu ni baba mi nipase anaiti te ma fun wa lofe baba mi mo dupe o eri mi re o mo ti so eri yen tele e ba mi gbe e dakun baba mi e ba mi gbe eleyi o ise iranse yen ma tesi waju e ni fo mo ise iranse e ni faya ise iranse e ni bi raye di ise iranse o ise iranse yen ma gboro si o olorun a ma lu yin loruko jesu ogun tan le se baba mi o be mi na lara mu o si ba won omo mi lara mu be lu ba omo mi lara mu baba mi mo dupe o e se gan ni god bless you sir o dabo sir
0: nice oh my god gbogbo yen di owo mejeji mo ri yin aso tele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu e wa so ni igba meje oluwa da se mi na olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi emi mi mo da soro mi mo yonda aye mi fun o da si olorun wonu aye mi towo bo bo se wo mo wa fe ko da si mi loruko baba ti omo ati temi mi mo gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony bi se nlo niyan o bi se nsele lojojumo niyan ijo wo lo tan radio to ni gbo e ijo wo lo tan radio to ni gbo kawon eyan soro yin ayo iwo lo kan gbogbo omo lo ore to kan san idamewa to kan san olorun da soro temi na ngbo ba dola ma to tesi waju gbogbo eyan mu ore oluwa da soro mi account number church ni 19 66 36 38 73 et tunpe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade account number church ni bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ogbe jade First Bank ni yen and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oni ni won bi o oni lo mark wedding anniversary eyin te mark birthday yin loni na oye ekunle e je ki so tele bayi ni Oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni o si fun o testimony to so ri owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: Adani waye ibare ile dumare
1: ti mo ba nsire
0: oyi be se be alagbara giga mo ki yin o loruko ase kan makun eleburu ke to ba si mama to gboju ile kenita ni obi eledumare nje loruko adani waye mo se nkin lo wa asale ye papa julo ogun omo kootu ojire to nbe lori lede Nigeria gbogbo awa ta lanfani ati wa lori ero radio wa baba wa ta nwo wa lori ikanni ti ile ise yi iyan ikanni koju si mi kin ba odo re to loyinbo npe ni Facebook
1: para ewere la ja pada
0: mo fin kin kaabo e ku dede akoko yi omo kootu ojire papa julo awon to nbe ni dale mo kiyin kaabo sori eto te tin duro de ikanni omoluabi re splash na npe bi ikanni karun le logorun to le kekeke marun ile to npe ni ikanni ti tomoluabi mo kiyin e ka lele kan si
1: kokoro lo ti
0: ruko adani waye mo fi kiyin kaabo
1: ngoyin ti madomu dani
0: eto yin re
1: kirin
0: ajo eda la peto
1: Japani to bale
0: ti ti man duro ni gbogbo ojo kejo kejo bi eleyi
1: oju te
0: adebi si akinwole asiwaju mi dada
1: o ma se
0: ara ni ba ni debe
1: basu di ju re la iforo
0: okan ninu awon adun barin ma to si to nbe nu aye
1: won ba tu se
0: aye gba mi ayodele
1: ekun pe nkan yi
0: se alabarin rere
1: loju ogba ogba bi mo gbe ogba ogba
0: olori ti ja ni fatima
1: japani wori ekun je
0: alati leyin to lagbara po
1: e ba yin wori ere
0: tolu lo pe oluseyi
1: o pe ti mo ni nibi to yo
0: tolu lo pe olusuyi
1: ti won ma nja adu aporin olorun
0: omotola mo yin oluwa admin to ga yata
1: e ba mi sha mi
0: ruko gbe nte tin wole mo fin kiyin kaabo lowo asale yi
1: o ti ku ni gba
0: alaji amu ibata de do sister mi dada
1: e ma jo rin olorun
0: e se imule lupona mo ti jani
1: o
0: mo lori
1: baba lo
0: aku pade tale yi e ba mi se a program ka gbera ka gbara ka sida ka ti e si waju e ba mi se a program ohun
1: baba loke ma jona
0: je ko polopo eyan o bere si wole sanwai na de alo e kale femi foli la tori le de america o ma tojo meji meta
1: baba loke
0: e ri tin se nu aye
1: baba loke ma jona
0: abi on ti mo nso oye
1: baba loke ma jona
0: ehn Adeomi Arami de kaabo Alaja mu ibata adedo yin Ala mu ami si gbogbo adu ate se mo dupe e ba mi share e ba mi na safefe e comment si ko po repete e ja like e tara Asis Abdullahi emi na kiyin ba mi o tiyin oni baje lagbare Eledumare koda to ba ri be ngba na a wa lori ikanni ibanidore Facebook ti le ise yi abi tun mo so oye bakan na le tun lanfani ati darapo mo wa lori ikanni ti TikTok Mr Talent Lukman Tijani tara le lanfani ati ma wo wa ketekete bo se nlo nle agbara sanwai na de alo mo dupe lowo yin brother mi dada aye ile ma lagbara po gan ni o tori pe enu ope wa po lale yi olapade ametule e seun te wa nbe pelu wa pawo la ba se rin oke e je kin se bayi ko le ba ya ni papapa se mo so kebi ta n re lale yi po die a fe se papapa oke
2: olorun lo so ngbogbo eda kan le ma tiraka
0: e ba ko gbo awon agbagba to nbe ntosi ruko gbo en te ti wole ni mo fin ki awon to je asiwaju wa kapiyesi mama oko ba da oba oko aye ada aye abara aye oni ba yin ko ni beni kokan ti wa na ile alabarin rere omo iya mi tabi omo iye mi won should mk o boda mi mo kiyin e ka le lato lomi nle ibadan e ka bo si pade e ka bo sori eto abi ki la ti pe bayi o ti dajo agbaye lori ikanni agbaye ri aju eda na so nipa re gẹgẹ bẹyin naa se wa mọ pe eto ti kuro ni ku lokan je ki won ri mi adani waye setan to fe fe dahan ni eni olohun ba setan to fe fi han ninu aye aye yohun to ba ri ko wa adani waye o gbe leke oh my god
2: baba ti sulia baba ki mure o
0: oro la kan de wa ta yara wo ni papapa se mo ke mo so fun lati ose to koja wi pe wọn gba ti wakati meji abọ tin duro gba ko bayi eya tun won na ibomi pa kini yen pale latodo iledua geloko gba awon to jolo tu eto yi aro meta tiki dobe enu omo ba tun di olawo omo ba se won akin ola atomo ba kole ani fowo se awon mete ta lo lotu eto yi ruko atokun eto fun ta le yi ati ni gbogbo igba lupon omo ti jani ni mo fin ki eni to je amoju ero to lapo akenda polajo wa lenu se ba kana mo ki gbo awon ikota ajo mo wa sori eto lo si osi awon yan mi wa mi o oya to ba ri be ayo gbara ka sida yan mi oya e ki awon ara le
3: we se oja ikan to wa n fere
0: okay
3: yan ikan ni splash 105.5 fm ile to wa nile football afele mbada atun ka bo sori eto yen to wa in ajo eda olorun ba lukman omo ti jani mo ta do loko temi je ba se loko ba mi te ma se almadani won ni abuku ni di hoko to le kayan be ni oni de yin ko to le jeyan ateyin atawa a ni kabuku abuku ni kan wa a ni jiya iya oni je wa
0: ami a se idumare o sa ti ma je abuku
4: Mungai gan ne ogun bie ma che gan abuku ru wo tundoga no mo bia na nga ezade baba za lozwana eza ma de ba gangan wanji
0: dani wa yo
4: na e kube lozin za sukun na de bolafia eji eke bia ni
0: nkan si
4: sati ndo kena yebe sati ndo do no ike twanire ah ndoga mega kuibi o Ramses dana ta logbon ndo ga mi Lukman ti jani ga ku ibi o kena yebe sati ndondo na ike twani
3: eyan ni mo so ke ma dara yin
4: we wa chajani
3: e mo so ma dara yin lo
0: nkan si
4: akube chaniya
3: akube lozu e
4: eyan ikube lozu e e kare ro nje be e kare
0: e kare baba tapa e kare nu ni ikube
4: Ekube lozwin. Ta e tu kwa jale jake jado agbala yi
0: ngugo. Egbo ti wa na.
4: Ola tu be de dale tuni. Eni ajeda.
0: Atu ko
4: ori agbagbe.
0: Oluwa seun.
4: Gege bi mo ti mo so mo yada ni kan jopon. Onile apo otun, pe onile apa alaafia re. Pe onile waju mo gbagbe onile eyin re o. Nitori pe titale yi yo tun yato yo tun le gba kan jorin lo nitori pe onara ini to tuni ni o tun ba de awon agbalagba tun ti mu otun wa e mo potun otun lojo yo ko si igba ta ba dori agbagbe ako tuntun ile tun ma ri emi omo yin na ni aburo yin ololufe yin Ramses ta lugbon oya e ja jo mo gbara kasida
0: o ki yin ka bo le kasi Princess Afiji soro. E kaabo sori eto fun ta leyin. Kazali Kazim. Omotola moyin Oluwa admin. O ke eyin admin te wa loju opo. Koni baje lagbare Iledumare. Gbogbo eyin te n pe mi da kan se suru die na. O ti si un te fe da si bayi. E abi. O ke to ba ri be ngba na. Se mo so pe mo fe ka jo se eto yi lale yi. Tabi lasiko ta wa yi. O da lori aye ti kaluku ba wa imafoji e Peter e gbo ohun ti mo fe gbe eju ati nasa fe fe ni mo so fun wa pe eto yo tun ni abala mi latu ni lo un lasi kokko ma yara wo ni papapa abana abala se bi oyinbo ajeri ke kaabo jare iya o ti lo le ile igun nkan se ile aja se lo lo sa so mo ba ti on ko to wa pada de ko je kini
3: ko si kankan
4: tun daga na ne o
3: tun de ke
4: eh idan awo ni
3: so to ba ba so fun
4: o ju gun daga bo
3: e po so fun yen
4: san tan gbo gudun e bi gudun ba ni on
3: to e po so fun yen san tan gbo
4: e yoro gbo na ri pe ngba ti o ti le wa lo ni gbogbo n to ba fe so ko ma so ni bi to wa lo ko ma so le ajase ah o pese fun kaloku yin